0: unokhanya Master B Music bathe Amanda phambgwabo nobuhle nkosazana Dr. Bebethi Khuleka khona la kumsakazo wakho othana kakhulu umsakazo wakho omkhulukazi uKhozi FM olumaphiko phiko lihamba phambili uThabiso Mbatha kube khona naye ethi asambele isikhathi sakho njengamanje u25 past 3 sisi nje hashtag koze kusigama lam nguneliswa kamhlongo ngihleli nawe ke koze koshaya hora lesihlanu namhlanje kuseni ngifuna ukwazi ukuthi njengoba ungalele nje ithini into yakho awulele ngani mhlambe uqwashile uqashiso ukuthi uqwasha nje sekwaba into yakho na uyavuka ngalezi ikhathi noma uvuka phambi kokuba kube 3 o'clock emva kwaloka kuvele ngabe kusalaleka angisho kanjalo noma ke mhlawumbe uthi nje hey mina manje umane ngiyalungiselela manje khona la ngiyakhona ekseni kodwa ngamalungiselelo alapho ngwaqala njengamanje khona umunye ke futhi othi hey manje umane ngiyakuzwa ngiyakuzwa neliso uthi Durban July isiphithi phitha abantu benzani benzani mina se ngisetohweni ngisesetohweni njengamanje ngilinda ukuthi ngishayise nami ngiyofana nezinye izingane ngikwazi ukuthi ngijabulela iweekend yami ngijabulele neDurban July le abantu abakhuluma ngayo kangaka ithini into yakho njengoba ungalele ngiyibona incingo ikhona siyangena kungekudala ngizongena kuzona incingo kodwa kwamanje ake ngizwe sithini lapha kuWhatsApp
1: ngibingelele ntokazi ngibingelele sisi ukhuluma nomsindo lokhumala emakhosini ngalala ngithini kodwa ukhosi lula kuphithizela kunje njengamanje nje ngiyasengizovuka ngizolungela ukuya khona umcimbi lapho ngiyakhona sisawucindezela lapha nokusawuti ukubusa kufinya ngentulwelwane ileso ngisiphithiphitha zobe ngibusiness namhlanje sinomcimbi siwumcimbi straight ngibonge wentokazi ukhuluma nomsindo lokhumalo ke la emakhosini
0: awu ngaze ngayihalela lo nyama oyoyidla
2: sambona ukhosi ngomsakazayo oxolilwa sebhizana indawo nasemfunele ezwelisha eyi okoko bengihleli mina ngithi ngibalela umdlalo awuthonga busafiki manje kusalaleki manje sengihleli nawe manje koze kuse siyibambile
0: koze kuse siyibambile ke mase ngiphuma ukhona kuliwa kahlophe uzobethi icothoza mfana ziningi into elehlesi kuphathele zona khona la kukhozi FM zama zama magic msizi bakhona nabo sikiya ngengoma ukhona top 20 top

0: kuthiwa hayi kuningi abakulungiselele kona khona lapha ku top 20 ke masuvukile mangabe mhlawumbe uphuma etohweni noma contact uyenza manje usuyolala esiqiniseko sokuthi masuvukile ekusola ku 12 kuze kushaya u 3 ulalela yona top 20 noma fresh but yase KZN
1: #kuzikuzwa
0: yebo
1: manje into yami ithi ngihlezi nawe kade ngilalela ibhola bakwethu hhayi kulungile ngihlezi nawe ududu lo umamkhize ngiwazonde kakulofe ngayenzi nogwatsho ozikhundla khundla ngikulalele ngila kwahaza ekhaya la mdanko manjumani.
0: No, siyabonga mamkhiza wabafana abafana ngisho noma ke bengawinanga kodwa hayi bayibambile bayibambe yaqina hey baseze sayiqhenya ngabo siyiAfrika.
2: Uyi manjomana kosazana usandiso lesiqila sokhozi ngamshile emsinge phomoro yaye
0: kulaleli
2: uyalwazi udaba ukuthi maso semoyeni akulalo akulalo nje sidala liyaphela nya nya nya nya ubuthongo danke nkosazana
0: buphela nya ubuthongo lento leyo yokuvuka vele kube automatic umshini oyishintshayo
3: awu awu ntombi yaselangeni sawubona manjomana isithamo ngubala lo icopha lendalo ngila igola nje missing ihleli nayo nje sisi angilele ngulalela hayi nathi ke selivele ladliwa lapho ekhervete bengiyithembile ukuthi hayi zona danko
0: kwiDurban July lidliwa kanjani ithikithi kwiDurban July uzoDurban July kanjani usunethikithi endliwe
4: #koze kuse mamhlonga
0: igama
4: usibusiso ngakazwane lapho oshuka emadanyini empumalanga kodwa njengamanje ngila eBinoni ziyangibuyela mina ngisetohweni angilele nje sengibala 2 hours ishaya hayi
0: hayi bambe sibuye bambe sibu 2 hours usuzoshaya manje uphume etohweni na ukwazi ukuthi ufane nezinye izingane uphumule ukwazi ukuthi impela sonto yakho uyijabulele uyithokozele ake ngiye encingweni ngizwe ukuthi khona lapha encingweni ithini into yakho njengoba ungalele nje awulele ngani because FM sawubona
5: Nelisha.
0: Yebo.
5: Yomane.
0: Ninjani?
5: Ulayini 3 sawubona njani? Sathi ngikhonekthe nasebenza yabo lati njani wena?
0: Hayi siyaphila nathi kabe ngikhuluma noba.
5: Ukholo yakwazi ukuhamba bozini insinga. Hey. Asile ndiwenjomane ngizora ngiyafika ke nangivele eMaritzburg mangena nje musical high call hayi kulanda lutho.
0: Eh kunemvula?
5: Eh
0: kunemvula?
5: Ngithi cha ngithi kulala lutho nje ngivele eMaritzburg nje la ngiyafika manje cha.
0: Oh beke wenziwa neMaritzburg?
5: Hayi bengisawusheka nje bengisawufayi bengisawukhiphile nje nemndeni wami.
0: Oh uyoqalazi uyodla impilo uyodla life.
5: Ngodla life uyibona leyo.
0: Ngoba phela le mali oyisebenzelayo kufuneka ukuthi uyidle.
5: Uyibona leyo.
0: Siyajabula ukuthi nithokozile futhi abnibe rights.
5: Siyabonga
0: kakhulu. All right, siyabonga futhi abantu FM sawubona.
6: Anjomani.
0: Yebo, unjani?
6: Eh, siyaphila ngokuthazana nguso uthuso mbambeni.
0: Eish. Kodwa ngcono ngoba sibambene unjani uyaphila?
6: Ah, ngiyaphila ngokuthazana ukhuluma nobabathuza lapha ebaziyana labahlabisi.
0: Yebo baba, ithini into?
6: Anga ngilaleli kosazana bazokhoza eduze kwakho hawo mntu okhoza.
0: Siyabonga kakhulu baba uqhubeke kulalela ukhozi FM.
6: Ah ngiyabonga kakhulu baba bathuje bathi.
0: Siyabonga baba kuthathe buyi ukhozi FM sawubona.
7: Siyabonga baba kuthathe buyi ukhozi FM sawubona.
8: Yebo yebo njomani.
0: Njani?
8: Hello.
0: Yebo uyangizwa?
8: Ha ngiyakuzwa njomani ngiyakuzwa.
0: Unjani?
8: Ngikhona njani?
0: Ngiyaphila nami ngabe ngikhuluma noba.
8: Wathuza ishilo ngoba sibuya ngila ekhaya eJozini hayi. Ngokugadile nje njomani ngizophuma nawe ngalesi sikhathi uzophuma ngaso ngiyabonga.
0: Awu siyabonga baba sibuye uqhubeke ulalela ukhozi. Ukhozi FM sawubona.
9: Manjomani.
0: Yebo unjani?
9: Hayi siyaphila sis.
0: Hayi siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba.
9: Aha ula emnambithi ezaseni kwa umeyo mnyama lo ugcwane cha ngithe ngiyavuka nje ngivuka kutsakazwa ibhola la ngokora pass 2
0: ehe
9: Hayi ngavula iTV ke cha ngabuka ayibadlalela abafana.
0: Ayibadlalela abafana.
9: Hayi ke sengihleli nawe ke wena lisukhoze lifana nehunga. Mawake wanibalela. Noma wafona kanye noma umsakazi wakufunda awusophindwe ukubhala awusophindwe ukufona liyafana nje nehunga
0: siyabonga. Awusiyabonga kakhulu baba umbi ake kuthathe umunye kuKhosi FM sawubona. Yebo unjani? Siyaphila nathi ngabe ngikhuluma lo ba?
10: Ukhuluma noMusa uMhlongola, ngisesokhulisa emagetsi ekhaya eJericho.
0: Musa unjani?
10: Hayi ngiyaphila sisabu
0: ngiyaphila. Hayi ngiyaphila nami thini into njengoba ungalele?
10: Ah mfethu bemvele ngilale kwasa kwasho ngoba bengingafuni ukuphuthwa wena dadwethu.
0: Ah mfowethu ngiyabonga.
10: Lapho nje mfethu akubona lela sisabu sibe ndawo ngini.
0: Yabo lokulala saqwasha ngiyakudinga ke mase kumele ngivuke mina nawe sidinga ukuhlala phansi ungitshela ukuthi wenza kanjani.
10: Hayi kundela wanteng ukuchazela dadwethu.
0: All right, yabonga kakhulu. Angithathe ke ababili abathathe bokugcina ke mase siyayivala lento. Cause FM sawona.
11: Angikhongo.
0: Yebo njani?
11: Sikhona kuja.
0: Siyaphila nathi baba. Ngikhuluma noba
11: ukhuluma nomjaji ngilaye noStress insizwa ngapha South Coast ezingolweni ngiphume ngalako ebhola ngathi ngizokuphenya ngikuthole emaphepheni.
0: Ah, siyabonga baba umjaji ndiyaphila kodwa eNorthwest.
11: Ngiyaphila man uyasijabulisa yazi umuntu uma engijabulisa akulaleli uma ngizongena yena kuba ngathi khompe khona nje.
0: Ah, siyabonga kakhulu baba nibe right ke lapha eNorthwest.
11: Siyabonga ke mhlonguzi.
0: All right. Ukhosi FM sawubona. Kuzi FM, hello.
12: Hello, njani?
0: Ngiyaphila njani?
12: Ngiyaphila, ufela nesimathondo lamnambi tender, ngihlezi nawe nje ukuze kulamdele lo horo.
0: Ah, siyabonga kakhulu baba. Qhubeke kulalela umsakazo kuzi FM, ngithatha ukugcina kuzi FM sawona. Kuzi FM, hello. Ah, ungathi sidukelene ke. Ah, ugcina nci nci nci nci Khosi FM sawubona. Yebo baba njani?
13: Ngiyabonga.
0: Siyaphila.
13: Kuba nekansela kwamakhanyisha kwakhosi.
0: Yeyilake
13: phela ngiyaqala ukukhuluma ngawe la isho kwakhosi izindlela asebathi guru Khosi ukhoza. Kani kani yini go nomlabo wami ngihlele namhlobo mina la yini.
0: Ehe ha kweza.
13: Ukuphileke bakhetha ukuphileke bese
0: niphile dali baba siyabonga kakhulu isikhathi sakho njengamanje 36 minutes past 3 sisinje hashtag koze kuse koze koshalo naki hora lehlanu umculo omnandi kehlesi kuphathela wona umculo ongawu elindela umculo kanestisiyo khona lana ustilo magolidu khona lana intaba yase Dubai khona naye nabanye ke ozobathokozela kakhulu ngoba ngiyathika ukuthi umculo wethu khona la kusumsakaza ukhozi FM khona ukhozi FM uhlezi umnandi uhlezi ushisa. Unomfundo mo uthi umathandana

0: Makolite uthi Kenny G kuna la kukhozi FM isikhathi sakho njengamanje 53 minutes past 3 o'clock pam kwakho nesitc ubethi head up khanda phezulu nanoma bethini ngawe and siqiniseko sokuthi nje ikhanda lakho lihlezi lihlezi liphezulu abantu bengakuboni udangele ikhanda lihlezi liba phezulu njengamanje sikhuluma ngezinto noma into okwamela uyeke ukuze ukwazi ukubona inqubekela phambili empilweni yakho ke siyazi ukuthi iziningi izinto esihlosa ngeimpilo zethu nanoma qala unyaka mhlambe ke akusikona meqala unyaka uphakathi nonyaka noma sekuzophela unyaka obona kahle ukuthi yazini ngihlose lokhu nalokhu nalokhu ngempilo yami ukuze ngikwazi ukukufeza lokhu kumele ukuthi ngiyeke into ekanjeni nakanjeni nakanjeni nakanjeni mina ngifuna ukwazi ukuthi iyini leyo nto kuwena yini obona kahle ukuthi yazini kumele ngiyeke ukuthi nokuthi nokuthi khona ngizokwazi ukuthi ngibone inqubekela phambili empilweni yami noma ngayeka ukuthi nokuthi nokuthi ngabona inqubekela phambili empilweni yami ake ngizwe ukuthi thini lapha ku WhatsApp
1: mina nje kumele ngiyeke nje ukuthanda izintombi kuze imali yami ngizoyibona ukuthi ngazi ukuthi ngenzani ngoba nakho ngiyake usuphelile anginatwa umkongwane lo phansi womhlaba uyalingana emanguzi ngilayo i-Middelburg ngokumsebenzi lapho iy'ntombi ezingiqeda khona
0: uthi lapho iy'ntombi ezingiqeda khona ncono kodwa ngoba uyabona ncono kodwa ngoba uyabona basho njalo-ke kule sikhathi esiphila kusona isimanjemanje kuthiwa nje awukwazi ukuthi uthandane nomuntu noma awukwazi ukuthi ujole uma imali ungenayo ingakho-ke iy'ntombi zizoqeda ngoba ukuze uzokwazi ukuthi ujole kule sikhathi esiphila kusona kumele ube nemali
2: angingenele mhlawumbe omkhulu ngingenele okhozi FM kama mhlawumbe mina into engayiyeka sesinayibothi yangibambezele amantombazane bengakhetha kuthi ngizitshelengele umuntu oyeke ukhuma nobusala emzomkhulu kamplova angibonke
0: ayi kodwa engathi sengiyakhala-ke ngathi baningi abantu okwabele bayeke amantombazane ukuze bezokwazi ukuthi babone inqubekela phambili ey'mpilweni zabo kodwa leyo ngiyayizwa yona
3: Neliswa ninjani emsakazweni la Newcastle okhuluma no Undertaker eyisisi wayithinta indaba ebalulekile mfowethu mina bengispenda kakhulu kubangani bese ikhipha Neliswa sishaya long distance manje ngiyabona ngithi hayi kumele ngibhajetha kumele ngiplane kumele umuntu akhule because kuhla kakhulu imali njengoba usisesho eyi beshaya ama distance mfowethu siyikhipha kodwa sengiyekile manje because sesibheke kuye empela uDisemba ngiyabonga Neliswa la Newcastle u Undertaker
0: ayi Undertaker wenza isiqiniseko sokuthi lento yokuthi ungabhajethi uye Undertaker uyifake ebhokisini uyayigqiba uqala manje siqale sisho ngempilo yakho uzobona-ke ukuthi impilo yakho izoshintsha ngendlela eyisimanga kodwa ngiyajabula-ke ukuthi ukwazile ukukubona lokho ngaphambi kokuba isimo sibhede ngoba eyi khona abayibonayo leyo nto sekukubi
4: ey angubingelele mamhlongo
0: yebo
4: eyi umuntu ufuna ahlukane nento ebalulekile kodwa ngokwezathu eyithile ukusiza kakhulu nje abantu eyi abantu bayahlupha uma uvela njengomuntu osizayo ugcina usufana nomlungisi umakhotha okuselelo ngilakwa nongoma emdudi
0: eyi baba wazi wayithinta into heyi wazi wayithinta into uyabona abantu babona ukulunga kwakho uwumuntu babona ukuthi ha lo singadlala ngaye ngoba ulungile ayikho into angayivumi akekho umuntu angamsizi uma nje ngisesimeni noma sisesimeni siyakwazi ukuthi siye kuyena siyamazi ulungile vele uzokwenza
5: kusenguye futhi uxole lo wasebhizane endaweni yasemfunele ezwelisha uqinisile umiya mayithi ukhozi
0: hhayi ubethi uqinisile umiya mayithi ukhozi lufana naleya nto le siyabonga kakhulu bhuti wamxoli kodwa-ke ake ngithathe iy'ngcingo-ke ngizwe ukuthi uthini yini oyekile yini obona ukuthi kumele uyeke ukuze uzokwazi ukuthi ubone inqubekela phambili empilweni yakho ukhozi FM sawbona yebo ninjani bhuti wami
6: njani
0: siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba
6: imali nabanikazi bayo mamtongo
0: wena
6: yabona nje ke ngiyayizwa le ndaba ngendlela oyibeka ngayo uthi uphelelekile ukugruva uthi uthi into afuna ukuzenza namanje akakazenzi imali inabanikazi kunabantu abahola kakhulu kodwa benzi lutho wathi kuthi siyagcina siyeka nokudla phela bagaaangile imali
0: ayi uqinisile
6: hayi imali inabanikazi bawo mina ngingathi nje yenza lokhu okusuke kusenzeka ngaleso sikhathi uma kube uyaphuza phuza kakhulu ungami uma kube uyakha yakha
0: hayi no ngezwa
6: Yeah, zalo kusuka kusenze ukhuluma nomkhaso wamtshali wasabise mphazakazi.
0: Hayi siyabonga kakhulu bhuti mtshali. Mina ngiyibonayo lapho ukuthi iba nayo imali yako okufuna ukwenza kodwa ke ungenzi kakhulu. Uma ngabe ubona ukuthi yazini ayi ngisebenzile bandla. Bengivuka hamba ngemsebenzini ngibuye ake ngizwise nabangani bakho. Zizwise ngoba uyisebenzelile leyo mali leyo. Kodwa ke ungenzi weqise. Enza yonke into kodwa uyenze masuphinduzwakala nganeno. Ukhozi FM sawbona. Kuzi ya FM lo? Yebo.
6: Ngiyaphila mkhulu.
0: Ngiyaphila njani?
6: Ngiyaphila mkhulu.
0: Mhm, khuluma noba.
6: Ngoba nesithembiso sigaxuma kwande ngokhumalo eFarlbank emabhasini kwaBhulela.
0: Sithembiso uthini wena ngalombono wakho mhlawumbe onawo ngenxoxo sinayo njengamanje?
6: Yabona mamhlongo amatshwala boma ngayeke utshwala mamhlongo ngayibona impumelelo mamhlongo manje.
0: Eish, hey baningi ke futhi abakhala ngaleyo nto.
6: Hey mamhlonga ayicala manje bayiqedile manje.
0: Ey, uyabona qala kancane kancane, kancane kancane kancane kancane. Mhlawumbe uyoze ufike uyayibo le nto.
6: Yebo mamhlonga.
0: Hayo right, ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Angithatha ubuye cause FM sawbona.
6: Eh manje manje.
0: Yebo ninjani?
6: Hayi siyaphila manje.
0: Siyaphila baba, ngabe ngikhuluma no baba.
6: Makhoto kuselela, ngiyabona ngoma emdudu.
0: Ake kuthatha nga WhatsApp baba.
6: Ungithathile lo
0: mama. Hey uyoki down. Kodwa sithi wena baba.
6: Okhozi mina ukukhulela ehlale kanjani?
0: Ehhe. Uthi umbono wakho.
6: Yiyo lengibekayo ukusiza abantu. Yazi ukuthi umuntu osizayo kakhulu.
0: Mhm.
6: Izinto sokuyibeka etafuleni ukuthi uzovuka uzenze ekuseni ugcina izibuye ngemuva.
0: Eish.
6: Noma ke kuyinto vele phele balulekile ukuthi welile isandla kodwa kugcinisa uba ngoba ngifile nje ukuthi umlungisi ugcine seyithelisa isila.
0: Hey.
6: Nalokuthi ke kubi ukusiza olunye uhlobo lwabantu ethi noma umuntu esomsizile bese kuthatha kubese ngathi ke kumsebenzi wakho vele ukuthi umsize. Kanti ke nokubona isikhalo bona kufanele.
0: Ya uqinisile baba. Hayi.
6: Angibonga ngibonga.
0: Ngiyabonga kakhulu baba. Ngitheke ngithemba ukuthi omlungisi abelungisi abathanda ukululizandla yonke indawo balalela ukuthi yebo kona silulisandla kodwa usilule futhi ubuye nawe futhi uzwakale nganeno ubuyele emuva ngoba iyabantu bayabona. Angithi umuntu umnikeza njengoba isisho sisho. Isandla yena boya sefunani abe sefuna ingalo yonke. Ukhozi FM sawbona. Ukhosi FM lo?
6: Yebo sawubona nje manje kamkhosi.
0: Yebo ninjani baba?
6: Uyaphila.
0: Hayi siyaphila nathi.
6: Ah, ukhuluma nenkunzi yomshayeli lapho kwaZulu lapha eMonti eMonti.
0: Yebo baba.
6: Ulandela abangezelwa uphuze kakhulu ezweni lami.
0: Mhm.
6: Athi kuba ngine lapha ophuze naye. Abona izinto zami ziqhubeka kuze namazi impela ziyaqhubeka.
0: Yeah.
6: Kodwa ke angiyekanga ukuthi angisaliphuza isitayela ngoba ngiyakubekekileka. Bangisuke ngibeka kubantu abasaphuzayo. Ngiyabeka nje kuleli kodwa hayi ukuthi ngiphuzele isitayela ngisafuna isitayela.
0: Yeah. No ayi siyabonga baba ngithemba ukuthi ekade befonile besho ukuthi nabo bafuna ukuyeka lapho noma bafuna nje ukuqala ukuthi behlise bayezwa balalele futhi ukuthi kuyenzeka kona
6: ehe na abangabuye ngoba kube ukuthi uthushukuyekile kanti nje bugaye ekhaya bugayele bani bawe lesho ukuthi wena shukuyekile kwani
0: ayi
6: beka kubantu uphuza kodwa ungaphuza impela ukudaka
0: yeah ngiyakuzwa baba ngiyakuzwa kakhulu I think le ya yamanza mponjwana hey inzima kumele uzazi njengomuntu empilweni ukuthi hayi yabo le ngiyakwazi ukuyenza le angikwazi ukuyenza khona nje abantu utshwala byabahlula hayi byabahlula ukuthi baphuze kancane noma baphuze kakhulu bya nje start uma umuntu kanjalo uzazi futhi nokuthi bukubambezela ngezinto ofuna ukuzenza empilweni ayizama ngawo wonke amandla akho ukuthi hayi ubususe kodwa uma umuntu obona ukuthi hayi yabo into ekufuna ingithi ukuthi kancane kuyona ithi kancane kuyona uzame nje kancane kancane kancane kancane uze ufike la obona khona ukuthi ufuna ukufika khona angithatha ukugcina cause FM sawbona
7: Hey, sawona.
0: Yebo, unjani?
7: Awuyaphila sesu njani?
0: Ngiyaphila nami, ngabe ngikhuluma noba.
7: Kuba manje doctor Mr. Zeke vla kuzoya mafathano kade vukile wena bonisa unjomane.
0: Ehhe.
7: Kodwa ukuqala sesami ngiqala ngikere ukuthi ukujelu lapha ka Ramlar ukuthi ngikela ngithathe ngikhale ngena lapha kwaNdebele.
0: Ngoba
7: ukubaza Ndebele osho esombeka namhlanje lapha. Kamafathawane ukubaza Ndebele.
0: Ni fihle kahle baba.
7: Ukuthi ngiphile ngiphile aramlane.
0: Okay,
7: yasi sami into engiyekile musa kakhulu nguyekile. Ngoba iye ukuthi muthi ngombalekela imali fane khokhe mina.
0: Mhm.
7: Manje lokho ngibona kuyangicindezela ukuthi mufanele ngwethe ngisho nje kahle ukuthi angiphumeleli.
0: Yeah.
7: Ufuna ukuqhubeka nempilo yami ngoba manje yime ngeli mazana ngoba gcina ekhokha mina ngemali yami.
0: Ya, uqinisile kakhulu baba. Siyabonga kakhulu. Ey, leyo Musa, ngathi ungaba nomusa kodwa kumusa wakho nawo. Ubuye lemuva ngawe. Isikhathi sakho njengamanje mini mzuzu lishayile ihora lesine namhlanje kuseni cause iFM umsakazo wakho sithi nje hashtag koze kuse njengoba singena ke kwihora lethu lesibili lohlelo lethu sizothi nje vuka ubangene kungekudala ke isiqiniseko sokuthi ulungisa uWhatsApp wakho ulungise nocingo lwakho khona ngizokwazi ukuthi ngikuthatheke khona lapha encingweni nango WhatsApp wami
8: cause iFM
9: cause iFM
8: Luhamba pambili

0: yase Dubai uthi Miss Khoko umsakazo wakho othandayo Cozy FM 20 past 4 isikhathi sakho njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi uvuka bangenapi Sisinje hashtag vuku bangene khona lana kukoze kusenoneliswa kamhlongo. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kumgqibelo nje, umgqibelo wokuqala kwinyanga kaNtulikazi, uvuka ubangenapi? Thini into ngawe namhlanje? Wenzani? Yini ozobuyenza njengoba kumgqibelo ke? Bakhona lapha ku WhatsApp, ake ngithatha abambalwa ngaphambi kokuba ngiyoze ukuthi uthini lapha encingweni. Cozy FM, hello.
1: Sawubona umsakazi.
0: Yebo.
1: Ngiyabengelela ngiyathobeka kakhulu. Hey. Msakazi, ubona nje manje sengivukile nje ngilungisa nje impahla zesonto ngiyongcwaba lana eMpumalanga Mpumalanga namhlanje kwanda kwenza zomvela sengilana eMrafa eBlock 4 ngiyabonga umsakazi wami
0: akwanda ngithemba ukuthi nizofihla kahle niduduzeke ke nomndeni ke nawe ududuzeke Cozy FM hi
2: Ngibingelele manje manje namhlanje ngivuka ngibangena la kwamakhelwane ngizokukhala izigubu kunezangoma angibona ngicela zeminyelo phansi ngojabulana isigodi dakho
0: Awu siyabonga bhuti wami vuka bangene
3: Hashtag kuze manje manje mina ngivuka ngiya lapha empophomeni emgcabeni emgcabeni emagwakabeni la ngiyakhona lapha silelwe khona udadewethu uzanele umphelezela ngithi nje umndeni wonke namafaith amahle wonke aduduzeke sobe sibambe khona lesi umphelezela udadewethu esimthanda kakhulu uNkulunkulu nje amuphe uphumulo okuhle ngikumela kulale ngokuthula ngiyabonga uDudu lo mamkhizi kwazonke ikhathlofe enkanyezi nokwathi ukusikhundla khundla ngila kwahaza ikhaya lami ikhanya igama lomuzi danko
0: siyabonga kakhulu mamkhize ngithembe ukuthi nizofihla kahle namhlanje
4: Bengalele manje uma ngicela umsolo wathelese lapha etina 7. Ha mina ke ngibe ngangena etorho ngibe ngangena emsebenzini. Hayi simo sangiphoqa mani ukuthi ngibe setorho.
0: Ey.
4: Ngicela umsolo wathelese lapha etina 7.
0: Musa vuka bangene etorhweni. Lalela umsakazi wakho Cozy FM. So bese nawe nje lapha etorhweni lokuyisha kancane kancane kancane uyoza uphume.
5: Oh hello manje uma nale manje uma uvinga malo lo my sister ngina uhle nokho lo mnandi kakhulu.
0: Ey
5: na my sister ey bengisebenza bethe busuku mangisuka nje la. Ngiyolala straight mfethu ngiyophola nje enhloko hey bengizoya nje emshadweni lapha manje ngiyabona sengigile na intambo zamatende lapha umuntu ephethe ukuthongo hayi ngivele ngiyolala straight ngiyophola enhloko bethu ngiphumule nje kwangathi abayo enjoy ba enjoy kahle nabafihlayo ke bafihla
0: hayi uvi uthi yazini ngiyayibona lento ukuthi hayi man hayi man hayi man hayi man hayi man hayi man hayi man hayi man ngizoba nenkinga lapha emshadweni

0: koko man wani ke cana ya ji shi ai in ba gana a lokacin sai mu shate ji an go mu tulanta da mu kuma wani ke cana alino
1: babtsulani ngathi kungaba mnandi lapha emshadweni oya kuona ngithatha bayincingo cause FM sawubona cause FM hello
2: sawubona mhlawu
1: yebo njani
2: siyaphila njani wena
1: ayi siyaphila nathi ngabe ngikhuluma noba
2: yana baba wamagwaza la kwanyamalala
1: yebo baba uvuka ubangena apho namhlanje
2: uma mhlawu mina content ngicelayo la kuwena Themba ukuthi ngibhazame isihloko sakho Themba ukuthi ngakade khona ngifuna ngikade ngangeni
1: ehe
2: mina bengicela mina njengabasakazi
1: ehe
2: ukhona inkinga la emhlabeni engenisele njengoba bekena abantu besifika kule lezi yotshwala ngane yami yazi iy'ngane zethu zabafana nezamantombazane ngiyaxolisa njengoba mhlampe lento engikhuluma ngayo isinto abantu abaningi leyo tshwala iy'ngane zabafana seyisile ezini ekwaze kwafa ngishezamantombazane ake ngikhulume kakhulu mina ngoba mina nomlomo wezo uyeze umuntu uyaqala nje la ngubaba mina yazo umuntu uyayiqala nje indaba yotshwala uyakhuluma ukuthi iy'ngane zami vele zithi thula ngiyazo
1: njani
2: kubuhlungu kumina ngoba mina ngivele ney'ngane zabafana ney'ngane zamantombazane yazo ukhona nje omunye umuzi esiyakuwona la kusasa siyawungcwaba kuhambe ubaba wakhona eminyakeni mhlampe ewu-10 ehlele lokuhambe umama wakhona yazo akukho umakoti angazi wengane yami kubuhlungu enhliziyweni kini yazo angazi ukuthi yiphi indlela ongakhulunywa ngayo ngotshwala ngoba le nto ibulela i-South Africa yonke kodwa kula mazwe amanye angaphandle akufuzwa ngalolu hlobo okufuzwa ngalo kulelisi angazi ukuthi ngingaluma kanjani mina njengabantu abamasakazi
1: ya no siyakuzwa baba sizile iy'khalo zakho sobona ukuthi sizoyihlanganisa kanjani
2: isikhalo
1: sakho nesicelo sakho baba
2: uyazi kwento engifuna ukutshela yona enye yokuthiniyazi uyazi la emhlabeni bonke abantu manje sebehomaluma abasekho baba
1: eyi ya qinisile baba
2: uyayizwa lento engitshela yona
1: ya hayi
2: awusathanga nje nengane ithi baba uhlala nengane ithi malume isho ithini loo nto ngiyabonga ngiyabonga nje mama
1: yebo siyabonga kakhulu baba wami ukhosi FM sawubona ukhosi FM hello
3: Awukubona
1: yaphila. Siyaphila njani?
3: Yaphila, kuma sawo athule kuwaluka.
1: Sawo, ngathi busy, ngathi usendleleni.
3: Ngizama kilometer ngibangena endleleni, ngizama kilometer ngifuba esebenza ngibekele ipostcard
1: ngathi ngiyeso. Ey, lwaludu uhambo. Ey, bangena kodwa lapha emgaqweni, udrive kahle ke futhi. Nazo ke siyabonga ngitsase buyi cause FM sawona
4: manje manje kusasa
1: yebo njani
4: siyaphila tatu wethu njani
1: siyaphila nathi uvuka ubangena apho namhlanje ngikhuluma noba
4: umshibe isigila sokhoze sawamshibe emsinye phomoro
1: yes mshibe
4: yebo tatu wethu cha ngiyabangena impela njengamanje nje ngisemalungiselele amakhulu sizigodi zonke igodi kandaba ezitha umqamo umajozi impela nje ngiyohlangana namabutho njengamanje nje njengamanje sesiyohlangana nje sonke samabutho siyokotha inkosi yethu umqamo indaba ezitha impela nje hawu inkulu indaba namhlanje
1: hawu inkulu indaba namhlanje into yokugqoka ihlangene
4: hayi kuhle kakhulu kungabo ubona nje monga ngathi uthi amehla awaphathelani kodwa nje hayi ubuhle kuzobe kungakuhle kuzobe kudelile
1: aw hayi sobona ke lapha enkundleni zokuxhumana ukhona
4: engangikhona nakanjani khululeka nje ubala
1: aw alright ke siyabonga kakhulu enjoy ke bhuti wami
4: dadwe
1: alright sure ngithatha ubuyi cause FM sawubona
5: hello
1: yebo njani
5: ngiyaphila manje mama
1: siyaphila njani
5: hayi ngikhona hayi namhlanje ngizobangena la Ellis Park Stadium support iqembu lesizwe
1: kudlala amaSpringbok
5: amaSpringbok na England Ellis Park Stadium namhlanje
1: ngiyaphela igame engaka mina ngingazi ngaze

0: Antwerp Sound ibidlala khona la kumsakazo wakho othandayo Khosi FM mathi bengingazi hey uthando lwami empela uthando lolo ekade ngagcina ukuluzwa nokulwazi isikhathi sakho njengamanje u 38 minutes past 4 o'clock usalaleli kuze kusigama lami kuneliswa kamhlongo njengamanje sithi nje hashtag ngezigodi ngezigodi yilapho khona isiqhakambisa igodi ehlukile mhlawumbe isigodi ohlala kusona njengamanje noma isigodi wakwaya kusona wasithanda indlela abenza ngayo wathi nje hawu manje manje mamhlongo ngifuna nje ukuqhakambisa lesi sigodi lesi ngento abayenzayo noma ngezinto abazenzayo nangendlela abaphila ngayo bakhona ko WhatsApp abambalwa ngaphambi kokuba ngithathe ingcingo
1: ngibingelele kuseni emsakazweni omkhulu Khosi FM uma uzonphungula lo hloko zintaphako lesigodi cha namaya ngiqhakambisa sangakithi isigodi yabona ubulile hayi so sigodi leso hayi nami ngithake ngisiphakamise engisiphakamise ngibuye ngiphakamise nezinye ke ziseduze kwawo ubulile phakamise ogudla ucingo phakamise ojoyce leyo phakamise onkalokazi onumber 7 nje zonke iy'godi zasehlokozi danko
2: yele msakazi
0: yebo
2: ulakhe izolo la ehopewell ndiyabona sekhenana e-Iraq amna ngiyasiqhaza sisigodi sami hayi kushaya umoya abantu hayi asihlushwa phara sihlushwa yilutho hayi yonke into nje ngibona ihamba kahle kakhulu konke nje sibambisene somphakathi kuhamba kahle kakhulu yonke into hayi bandla ngiyabonga ngiyabonga kakhulu umsakazi ngathi ngaqhubeka sibambisane kanje
0: hayi nami ngisazosho ukuthi hayi ngathi ningaqhubeka nibambisane ngathi konke ke futhi khona lapha emphakathini ngaqhubeka nje kuhambe kahle Khosi FM
3: ngibingelela ngibingelela umsakazi bongane mina ngawabheka engoba ngisebhekuvile ngokwesigodi mina ngithanda ukuqhakambisa kakhulu isigodi sasengoba ebhekuvile eyilapha ngakithi nje ikakhulukazi into ebaluleka khona abantu bakhona ave behloniphana bayahloniphana bayabambisana udlame nje kakhulu abanalo iyona into engiqhakambisa kubona nje ukuthi udlame ayinto ngeke uyibona ngakithi ngeke ukhona ukuthi uthole umuntu sebaleka kuthiwa sebanjwe inkunzi into esingayazi nje ngiqhakambisa lokho nje ukubambisana nozwana ngibonge msakazi ngisebhekuvile ngoba ngokwesigodi
4: ukusake sizwe neliswa untakithi lapho ngongidembiyo ngiqhayisa isigodi salapha ezwele shagolokodo hlalwa kamnandi lapha kuyidlalelwa ingoma lapha yakube khanjwe uma kokhesimusi nje ngingena umuzi ngomuzi kuhambe kudliwa kahle nje neliswa iyona nto engiyibonayo nje kubanjiswene kuleya ndawo danko neliswa
0: ngayihalela ke leyo ngena umuzi nomuzi ngokhisimusi uyabona ukuthi ngokhisimusi lapho uthatha la ukudla okuthile ngaleyo thatha okunye ngaleyo thatha okunye hey hey usuku olulandelayo kazivuka unjani lapho
5: hashtag igodi ngezigodi nenhlongo sekusile ekuseni ngicela nje ukuqhakambisa isigodi salapha ngakithi enkumbanyuswa encindezini isigodi incindezi laphana ngicela nje ukuthi ngisiqhakambisa ngendlela nje abafowethu abafundiswe ngayo ababumbene ngayo akekho nje umfana owake wenza kuthiwa usebile endaweni nomsebizwa ngesela sonke nje siqondile ngendlela okuyiyona danke lapho ngiyabonga ukhuluma nogaps ke la ungama baso khona phansi lencindezini enkumbanyuso
0: siyabonga kakhulu ake ngithatha abathathuke la encingweni ke mase siyayivala uKhosi FM sawubona
6: Ngomso
0: yebona njani
6: siyaphila
0: nathi ngabe ngikhuluma no ba
6: uMakho Thokozele lo ndabona ngoma emdude
0: siqhakambisa unongoma baba noma esinyi isigodi
6: ngiqhakambisa isigodi esikhona la bona ngoma kodwa lapha ya emiyaneni mawubheke kwahlabisa lapha ninsizwa zakhona benginokuvakashela u-anti wami lapha kwaZulu ubo wafikile ngangimbize ku-anti ngegama iy'nsizwa zakhona lapha eJerusalem igama lomuzi lwakwakhumane zihlangene nezinye eyibeziyithanda maninkolo yabona ukubona iy'nsizwa ezintsha zingena kwijoyini ubone ukuthi hhayi akusikho ukuthi uvakashile into abaphila ngayo leyo engayithanda leyo nto wemamhlongo
0: eyi yayinhle into-ke ngiyathamba ukuthi namanje basaqhubeka-ke bayayibamba bayayenza futhi
6: ngicabanga kanjalo impela ngoba wabona ukuthi hayi ukuthi bayenzela into ezisethandweni ngoba igodi eyiningi abantu besilisa akuvamisile ukuthi babone beyokhonza uNkulunkulu
0: yabo. Ya, hayi qinisile baba, siyabonga kakhulu. Ukhosi FM sawubona? Ukhosi FM alo?
7: Manje manje.
0: Yebo, ninjani?
7: Saphila tepewe.
0: Siyaphila nathi, ngabe ngikhuluma noba?
7: Ukhuluma noMondi Shoba eKimoni endaweni yaseUnderstand.
0: Yebo baba, siqhakambisa isigodi.
7: Engiqhakambisayo mina, abona isigodi saseKimoni emadwaleni.
0: Hayi,
7: abantu bakhona le ngingibathande khona. Yabona nakuthiwa kushoniwe, abale bebuza into eziningi ukuthi lo usonta kephi kanjani. Babambisana nje bese uthotha ukuthi umuntu ufihlwa kahle ngesizotho. Hayi, lapho basekana ngendlela ungayazi, ababandululani lenhlobo. Obonayo ukuthi hayi, now savelele ukuthile cha into ethi umuntu hayi ikhona.
0: Hayi, ngiyabonga
7: kakhulu. Bese futhi nje ngikuthanda kusona lesigodi. Umnyaka kona sengithe ukukhula kodwa njani ngakaze ngizwe kuthiwa kunempi ekibanjwe isigodi sami. Hayi hayi. Ibanjwe kwezinye iy'ndawo nje eceleni kodwa nje esigodini sami hhayi akhumpi yakibanjwe. Into evinzwa nje isafuna ukwenzeka ukuthi ngingenzeki.
0: Ya. Nokuhle kakhulu.
7: Hayi, ngibonge dadewe.
0: Sibongele. Baba nawube nosuku oluhle. Inhlele yanto yokuthi uma ngabe khona umuntu odlulile emphakathini kubanjiswane emphakathini ukuze kuzokwazi ukuthi kusize umndeni. Asibuke ukuthi ube kuphi umuntu ethini. Hayi, sibone konke lokho umndeni uhanjelwe sonke siwumphakathi. Siyahlanganisa, siyahlangana sokwazi ukuthi sisize umndeni. Ngithatha ugcino cause FM sawubona. Yebo, njani? Siyaphila nathi, ngabe ngikhuluma noba?
8: Noma nomkhaso kamshari basabise emsanzalazi.
0: Yebo baba, siqhakambisa siphi isigodi?
8: Eyi, ona lesifaka ngithi noma ngekuhle nje la ngithi ube izinto zenzeka ngendlela efanele kamhlonga lesizayithi kabo. Nenkuzimalanga yesiqiwi la. Kodwa siba asiqasha abantu bala uzokuthola phatha bakomarisbek. Ngenzawo nje kudutula abantu kuphela abangena ngaphakathi. Bengeke bengangena abantu ngaphakathi ebulawa yindawo.
0: Hayi, sithemba ukuthi into ezogcina ukwenzeka leyo.
8: Nomongameli simkhombe eduze ubaba uhlabisa impela kwe-IFP. Kodwa uma kunemvula sikhona ukuwela siyedrobheni. Siyahlupheka nje, sinamgwaqa, sinalutho.
0: Hey, sembu ukuthi balaleleke bazokwazi ukuthi benze umehluko ngoba bayeza ukuthi khona ikhale khona. Sibonga kakhulu bhuti wami.
8: Beyeke nje ukudubulela abantu kumele beyeke. Ngiyabonga.
0: All right, siyabonga. Isikhathi sakho njengamanje u-46 minutes past 4 o'clock okusho ukuthi sisona ke leso sikhathi sokuthi mina ngikushiye mlalelo Khozi FM njengenjwayelo ke. Angikushiye wethu khona uliwa kahlophe the radio DJ uzobe nawe ke ethi cothoza mfana kodwa kusukela mina uneliswa kamhlongo. Njengamanje ngiyayidedi inkundla mina nawe sizobanda wonye ngolesithathu kusukela ku-10 kuze kushaye u-12 o'clock lapho sizothi khona nje ubuhle be-Africa.
9: Inkonzo yanamuhle ekseni kuyisabatha silethelwe umgcotshwa SR Majola webandla iChurch of the Holy Ghost emzinkonzo eHammersdale.

0: Zabalaza wethu.
1: Zabalaza. Zabalaza
0: ukuhlo phakela.
1: Zabalaza
0: sekhona.
2: Lihlobe kuKhozi FM lo hamba phambili.
0: Inhlanhla.
3: Oh, siya

0: umsakazo ukhosi FM isikhathi njengamanje imzuzu ligama enchora lesishaka lombili siyobheka lapha ku X ukuthi ngabe wena uyangupi ngabe ke uyombesa kuphi ngabe uyoshadisa kuphi ngabe hey ngabe ziwa kai ehe kubathini
1: kana ka hot
0: ketatu yandiva ke
2: ukuthi welcome kana ka hot
0: enter in peace fike ke uze ulethe ukuthula emcimbini siyobheka lapha at cause_fm siyobheka ukuthi ke bathi ngabe bakuphi abantu namhlanje ziwa kuphi nange lapho phumu selephe lapha ke enqutu uthi ke ziyawushaya namhlanje phakathi kuka nomasonto Jane cishe ngathi Jane selephe kanye ke nobhajiwe Ernest Mart suka bajiwe Ernest Mathe umshado ke uzobe kusuka lapha enqutho ezicole lapha na kwaselebe uyophelela kwamkhwenyana lapha na ke emagabeni noma ke emagabeni kwamathe uthi nje ngibafisela umshado omuhle hlehlehle ubafisela kuphumselebe lapha ya enqutho bese tu SK Mkhwanazi lapha eBergville at cozy_fm #umnyakazo wempela sonto uthi ngeyi 8 nangeyinanza ka

0: kuhle kube nje ya hey naze nabahle uyabona lesi style enisenze namhlanje inoleni
1: le nto ukuthi uhlale egola usibonise sibabahle so
0: uyabona sikamdonsi sibhaca sona hayi khona
1: sibhaca uyabona ke manje sengimtholile omunye kusho lapha insizwe ufeza ingane sencane nje angazi noma ufeza mncane noma usemdala usekhulile
0: ngani kakhulu insizwe leni ziziqo zethishini ya ineziqo zethishini kodwa uyihlayele nje naziqo zethishini wathi nje mnanzenzela umntu
1: usaphusha ikhono lakhe ngampela akufisayo ugijima lapha nake nochuluma
0: khuluma ntombazane yasekapa le ntombazane yakho hayi kakhulu umntu wabo kakhulu
1: asikujime ngampela sengimtholile omunye

0: umalume athi yemu malume ugatsheni igagu lasophongola insizwa ngampela wezothele nje shoko mnandi ithi yemu malume la inengoma ezimnandi kakhulu okubala kuzona hit after hit awusingamabhinca angazi ngabala ngithini nathi culisa ingisi sithanda sami jabulisa wena dali ziningi kakhulu ingoma zakhe kanti ke njengamanje sizongena ngampela lapha ehambelini zethu ama twins amawele konje nawe langa nakunje nawe uyi twin
1: ehe ngisilwane impela sizokhuluma
0: ngilwane impela manje amakhosi mlambo twins sizozwa ngampela uthi insizwa lezi yini lezi siphathele wona ke zona emgodla kodleni wazo eke sizwe ngampela ke enye ingoma zazo lezi esiqhulula njengamanje ethi ehe ubakhumbule ke sizwa kakhulu ke insizwa uthi thini la bakhumbule makunjani
1: sincane lesibingelela ngiyacabanga nokuthi umsakazo futhi ke nemandate yawo nje imigomo yomsakazo yikho ukuthi uthuthukise ke umculo wensizwe isakhula nathi ke namhlanje yili chaza lesilibambayo namhlanje elokuthi ke nathi cha asiphonse sivaneni ekuthendeni insizwa zifukume ikhuphuke nazo Mlambo twins
0: eshe insizwa eshe babhem awuzu ubhasi ubhasi okhuluma ngampela

0: Ngozi nosimthande Myeza.
1: Ulinda Gcwensa lo mzwayo uhambisana nginozamo Dlamini bathi ke ngizokuthanda uma abantu bekubona yini into yokuqala abayiqaphelayo ngawe. Isikhathi esiningi futhi mhlambe abasuke bekade bengayilindele. Abanye bathuswa yiphi imbo ukuthi hawu. Kanti iphimbo lakho aliyona leya nhlobo elisuke siliza lapha masibone emavidweni okunye ubudeke. Ngidenge baba basabantu umuntu kanje.
2: Isakuthokoza lakho ngobukhulwane nje ngila eWinterton emaphezi intanko ethi hayi wefuthi yabona mina ibody build engalande ngakuthi hayi lewo ngiyakhe ngakhona ingwamangalo ukuthi tough guy enga.
1: Oh we score. Oh, we score.
2: Ngibuza kanjani nasemsebenzini ngibuza ngesigora kumani.
1: Nazo ke siyabonga sigora.
3: Umlilo wokhozi umlilo wokhozi
0: njalo ngesonto ngo 12 kuya ku 3 ekseni ku Khozi FM.

0: Mnandi kakhulu ke ingoma le ka Kelly Khumalo ehamsana ke nozakwe nomthunzi bathi ke bazokhuluma abantu noma ungathula noma ungakhuluma noma wenze njani kodwa kusalayo hey bazoyithola abantu into abazoyisho ngawe sikhathi ke njengamanje mzuzu ishumi nane shayile ke ihora leshumi nambili siyangena ke ngifuna ukuza ukuthi obani abakhona bathi bavukile siyakhuluma nathi njengoba kuthiwa abantu bayakhuluma siyakhuluma manje okhosini ufuna ukuza ukuthi ubani okhona ukuphi nendawo kuhamba kanjani kuthe ngithumelele ivoice note lapha ku voice note oshaya ngempishane nje ngabisadlula nje ku 15 seconds ngaphela uyazisho ukuthi ubani ukuphi nendawo hayi kube lokho ukuthi hayi ngiphakathi nami esitimeleni ku 0791639874 0791639874 ngiqale lapha encingweni ku 0860002437 0860002437 asithole ke okhona la oqala nombolo 1 usokhozini sawona
1: ezimjani lemiyeza
0: nazoke sekunjalo
1: Ngiyaphila njani futhi?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena. Ubani lo nombolo 1 namhlanje? Obaqwaqwada amakhanda bonke.
1: Hawu, eqala nokungena nje ukhozeli futhi omdala.
0: Hawu, umlando lo, uyazi umlando.
1: Hawu, bagethe. Ukhuluma nosandile wasimelane futhi ophongolo endaweni yabalibisi.
0: Ah, ophongolo. Hey, ngiyayazi le ndawo sophongolo. Hawu, siyabonga ophongolo ukuthi ukungene nje uqopha umlando. Ulumele uphongolo.
1: Nawu kubonga mina futhi.
0: Nazoke siyabonga kakhulu.
1: Ngiyasukanisele lo hore nomona.
0: Nazoke. Hey, wawuqopha umlando umuntu wasophongolo. Bani basophongolo nikuphi na? Nikuphi na? Umuntu ezonimela okhozini eba ngokuqala nqa ukuthi angene kulolu hlelo lethu ethi nje ngizovula inkundla namhlanje. Uthi ngizovula inkundla. Ezandleni. Ezandleni. Asambe ke sithole umnyo khona ngala ku line 2 ukhozi sawona.
2: Yabona sabona mina.
0: Yabonga.
2: Ujani yaphile?
0: Ngiyaphila ngaza kuwena.
2: Ngiyaphila. Ukhuluma nongubani esikhothe emahluki.
0: Yeah.
2: Ngithi ngihleli nawe nje mina. Sekuzoshayela leya hora ndoda yamadoda.
0: Nazoke. Umele umtshezi la.
2: Ngimele umtshezi. Esikhothe.
0: Nazoke sabonga kakhulu umtshezi.
2: Ngibonga kakhulu mina.
0: Nakhya asole umnye khona ngala ku line 3. Ukhoze sabona. Ubani lohlezi kunombolo 3 wagcuma wahlala ithonto.
2: Okamanga ubani umntwana umzulu kazikimpi kathi simbedini vule
0: musuka.
2: Umzulu kagaga kwaba kashele ndomtshela umuntu umtaka baba ishemba likamanga ubani uma wami loyo mtshela manje washo yena hayi ngiyaqala.
0: Yeke wena.
2: Bele kweli babuza abasakazi uthi usho uKristo yini yo kathi enganeni unkosikazezela asifani ngemkhakhayazo ezizwe abazali bathi mabani ke namsengithembele wena kwaqhabuka ithemba likabani ikamanga ubani emtenda kabona.
0: Kuvuka usinga manje ngiyakuzwa wethemba likamanga ubani.
2: Wengwe kati hagini basakazi abangisa ba retired kaka baba kose ngokuthoba ayingakuphakama ngoba kuthi uphoto uthobela umsakazi lo umsakazi omkhulu labo ulalela pheshaqweni lwenhle yofika umntaba angibe mfowethu ukhonze kuhlekelele lonto ngibanalo wenta wenkosi
0: nakhya siyabonga kakhulu selapha ku-line 4 ukhozi sawona.
3: Yaphila makaza.
0: Yaphila keza kuwena.
3: Yaphila, ukhuluma nodlala wachamane la emlazi kaSiya rank.
0: Hawu suka madoda. Erank, irank yaku, irank yapi le? Kwazwa kanjalo uthi akuse rank kulo ndawo yakho.
3: Hayi, kwaku rank ekuqala, kusasiyo lokho igamu yazi nawo liyasala.
0: Sekwasala lokho, uma wehla lapho uthi wehle rank.
3: Hawu ngeke ungakwazi.
0: Ya, kulungile siyabonga rank.
3: Yaphila.
0: Anyaphila ngeza kuwena.
3: Hayi sisonke kumla zasiye rent sengishiyi.
0: Nazoke siyabonga kwaSi. Abavuka abantu kwaSi usebamelile wathi hayi la kwaSi erenke emlazi asilele ukhozi sabona.
4: Simthande.
0: Yeboke.
4: Njani?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
4: Asiphile nathi ukukhuluma nolungelo jambo jingulisa ngale kwaNongoma osuthu emajeni kwaphumla Mthethi.
0: Idumile lo ndawo leyo kwaNongoma osuthu.
4: Yebo idume kakhulu kabi.
0: Awu nazoke.
4: Yeah, ngiphile simthandi.
0: Awu siyabonga kakhulu. Awu siphuma le phansi kwaNongoma osuthu siyadlula futhi siyalapha ku line 6 ukhoze sawbona.
5: Sawbona futhi njani?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
5: Ngiyaphila ukukhuluma nesikhomthetho lapho ke ngoba sikhathe. Ngazi nawe futhi ngibalele.
0: Ila kuthiwa ikwando ngayibomvu.
5: Yawu ndingabophi ke manje.
0: Siyabonga kakhulu ke PMB.
6: ngiyabonga nabhuti wami, ngiyabonga kakhulu.
0: Nazonke nazonke. Basho kanjalo ke abantu bathi bakhona bavulela umsakazo ukhozi. Sobuya futhi sibabheke nalapha kuma WhatsApp voice note, siza ukuthi obana bakhona bathi bahlezi nomlilo okhozi kusona ke lesisikhathi.
7: Hey uJayfa pheko mbhedelo, ngihleli nawe ke emhlali kuzobumba nelihola ngibonga.
8: Bingelele umsakazo ulakhe izondi endaweni yase Hopewell Iraq. Nami ngikhona isitimeleni sokhozi FM. Ngizilalelela noma wengani yami, sisiphumulele. Sizilalelela ukhozi, sihlalela kamnandi ingoma mfuthu, siyabonga.
0: Naso ukuthi uhleli noma wengani yakhe lapha.
9: Umlilo wokhoza ngibingelele simthande okhozini enimaphiko phiko simthande, hayi ngihleli nawe simthande ngila empilo. Ngiyedalapha ngokuhlala ngilapha ka QM last. Dankosi Mthandi.
0: Naso ke.
10: Hello Simthandi, ngihleli nawe ngilalela njengojwayelo, angilele uMakathando Mafuleka Mlaba eDanhauser emfundweni.
11: Awu yebo yebo yebo, kunjani lapho M4 Myeza? Awu ngithi ngene esitimeleni lapho. Awu ngilapha nje emsebenzini lapha kwaMlungu lapha eGoli. Amakhaza lapha M4 Myeza kuyabanda la eGoli. Lo okhulumayo uVusi walapha kaMkhwanazi. Endawana semondlo elapha emvunyane esimashwini. Ahle nawe nje kuze kushaye lolo horror tanko.
12: Umlilo wokhozi intathakusa, ngiyangena esitimeleni wezimthande uyaphila uLungelo wakaNdlovu endaweni yasendwedwe ezimpondweni unomehlo ngila kwimpolompolo ngibheke eBad River ngiyakolala eFryhead eTruck Stop eBB Engine. Asambe ke ngiyoze ngilale ngo-3 masuphuma. Asambeke simthande Myeza nakho.
0: Yasho lonto. Kulungileke sabuya na kanjani sokubheka na kwi-page lomsakazo elithi ke Ukhozi FM lapha ku-Facebook. Siloku siqhubeka nje sithi ke umlilo wokhozi khona la emsakazo noKhozi FM. Nango Joma Fela sidonsisa kudala uthi shebeleza. Uyayikhumbula lezi? Wawungakanani? Wawusukhona nje kodwa.

0: Ukhozi FM luhamba phambili. Umlilo wokhozi nosimthande myeza.
1: Ulinda cwenza lo mzwayo uhambisana nginozamo Dlamini bathi ke ngizokuthanda uma abantu bekubona yini into yokuqala abayiqaphelayo ngawe isikhathi esiningi futhi mhlambe abasuke bekade bengayilindele abanye bathuswa yiphi imbo ukuthi hawo kanti iphimbo lakho aliyona leya nhlobo elisuke siliza lapha masibone emavidweni okunye ubudeke mudeje baba basabantu umuntu kanje
2: isakuthokoza nakangobukhulwane nje ngilaye uwintethon emapesi intanko esi hayi wefuthi yabona mina ibody build engarante ngakuthi hayi ngiyakhe ngakhona ngiwamangala ukuthi i-tough guy enga
1: oh we score score
2: ngibuza kanjani nasemsebenzi ngibuza ngesigora kumani
1: nazoke siyabonga sigora
3: Umlilo wokhozi
0: njalo ngesonto ngo 12 kuya ku 3 ekseni ku Khozi FM.

0: l'último para él.
1: Ah,
0: oui, bon, bon, quand tu commences.
1: Je ne sais pas qui m'a dit au mot,
0: Angel.
1: Uyazizwa ahlimanga sengithi uAngel ungaphenduka nje
0: ungathula ngathi ngishawe ifolami ngathi ngibhambo isikebe
1: manje lo waqanjwa lona awusichazele ngomlando wami
0: nombolo 2 ke lo ehhe ayi khona ngaliqanjwa ugogo
1: ya awunalo lesizulu
0: nginalo
1: ubani ayincela lona
0: manje nomatha igama lami lesizulu engakangalifuni ngenhliziyo yami yonke ngize ngifika sengibuza ubaba ukuthi awungitshela uma kwakho ngizwe ngithini nje
1: ehhe
0: andile ubaba angichazele ukuthi hayi uma wena ezathu ugogo wami wedelelaka iphaxa blana nje blind kabi ozala ubaba so wase uthi ubaba ngesikhathi ngizelwe useyafika usithi awu konje ngathi ngcinga nje kumuntu wasethi uncingani ke lo ngithi makho engizwe ngithile
1: uthe gabi
0: awu ncingani elakuncengwe mada
1: enti
0: li long move ke
1: uyazi lo wena ke ngempela le
0: ngangalifuni ke
1: ko ehe hayi usungcengani kusona mhlawumbe ngeke ngibiza lo ncengani
0: ngicikike
1: ngiyashintsha kwa number yakho manje ngizoyi save
0: ngicikike ke mina ilanga lishona ungangicikike
1: uncengani okay ncengani wakwashezi
0: ungangicike ibhuti wabantu
1: ncengani wakwashezi
0: wemuntu wenkosi
1: hey mfethu uthandiwe kakhulu and ngicabanga ukuthi enye into yazi khona into engithusayo ngawe sizazohlehla nje siyemumva kodwa ngifisa ukuthola ukuthi uyayazi nini abantu abaningi bayakusaba kwanje unesithunzi manje kodwa mina ngoba ngiyakwazi ngithi nimsabani ngoba uyena muntu olunge ngalendlela engayazi ngezi ngisi kuthiwa usweet
0: ngiswidike
1: usweet nje womuntu oyilungele ngendlela manje uyayazi lento ukuthi uyasatshwa
0: ngiyazi umatha yabona mkhaya ngize ngikhulume sometimes ukuthi abantu bayangisaba kukhona abantu abangihloniphayo bese bakhona abantu othola ukuthi uyangisaba umuntu ngisheshutha nami umthole zencancazela noma kuthi uyigalakatha yejonga yebona siyancancazela kithi ngoba kosama angifangi ngisho uzamlandela angisho noma sengaba kithi kathi kwakhala yoni ngiba kumabhadi
1: hawuyibo kodwa manje ngiyafisa ukuthi usithathe sibusele ngoba ngiyakubona ukuthi impela vele lento yakho yesithunzi usuka nawo kude
0: ndulo
1: le wena umkhaya wami yazi umashudula bafethu sihlezi bekho nomkhaya kuthiwa ngwasenkandla kodwa nomkhaya wami ngempelani
0: ngqo
1: kufike kube wena bese kuba yile nsizwa ecula umaskandi lapho
0: ulimithi
1: ke nasasifunda esikoleni esisodwa ke lapha emaqhamu wena ke sihlukene kancane kodwa nawe impela ungangakithi
0: Msalofu
1: lapha makhulu ngelindela nje sonke siyazi lindela
0: siyazi phela mase sithi
1: irenke lapha
0: esusala ke wena nemithi esengqubeka ke
1: ushone ngale kobani ko Kiss Drift
0: safuna kube Jameson Drift
1: Jameson Drift
0: kamele nje kube nomlando amabhodi ethu nje siwafike emgaqweni umkhalo
1: uyashudula la uya makathala
0: umakatha ulimi eseke kuthi uyishudula sini
1: ushudula sebheka lena ke
0: iyashuda ke manje
1: ngifisa sithathe sibuyisele bomvu ukuthi mawusakhula lapha ngakobani Jameson Drift wawaziwa njengomntonjana abantu babekubona yini ukuthi cha uncengani uyokhula
0: kunkulu
1: Angel uyokhula manje
0: ngoba ngetshe ndawone longo
1: uncengani uyokhula abe umuntu mhlambe oyilento eyiyona ngibeka kanjalo yayikhona into kanjalo wawunjani
0: yayikhona noma ngingeke ngisakude kakhulu but ekhuleni kwami ngiyakhumbula ubaba wejwayele ungitshela ukuthi ngangithanda ukucula ingoma yengane zoma ngiseyingane hayi suka bona sisidina samahlale ngiseyingane kakhulu but bengumuntu othanda ukulingisa kakhulu into ngiyaziwa ke nje endaweni nginomlando wokulingisa emathola amnyama bengumuntu odlala iCash
1: esikoleni amathola amnyama
0: ngivele ngiqazuluke nje ngicule uyabona kuyimina olida igospel abanye abantu into abangayazi ngami ukuthi ngiyacula mina kakhulu gospel nje primary yami lapha emphalweni ngicule kakhulu igospel indondo nje ngishaye kakhulu
1: ha
0: ngaya emathola amnyama mangabe kunehambe ngibuye ngivuke uqhiphele uyabona angcenge kume madlala athi icula phela mtakaso usongivukela umdikeze ngithi angiculi namhlanje
1: uyi sebe kwenzeni basose sebe kwenzeni
0: babe kangivukwe icozi ngiyakhumbula ngisacula kwavele kuthiwe ngathi ubonakele
1: ya oh
0: ngiyamthanda ke lo yasisi
1: ubonakele safikile naye ngaleza ikhati ya
0: ngiyamthanda kakhulu so

0: vele kuthiwa ingane yakho yabona mase ngicula kahle
1: futhi ke
0: Haw, ayi kodwa phela la ngivuka kiconze.
1: Yeah.
0: Kodwa nje engingakusho ukuthi abantu babekhona ukuthi babebona ukuthi khona lento le.
1: Wawunayo into ukuthi mhlawumbe ufise ukuba umculi?
0: Angaze ke ngihalela ukuba umculi, ngangihalela ukuvela eTV.
1: Wenzani eTV?
0: Yona ngithi ngiyibona sengumlingisi, hey ngiyabona abantu sebebuka mina. Hey sengibuka. Ngangiyithanda into ethi makatha sengiyabuka.
1: Ngibukeni.
0: Ngibuke mina.
1: Wawuthanda ukubuka.
0: Ekabi.
1: Ngiyaqala ukuzwa umuntu ovuma kanje ukuthi wayithanda ukubuka.
0: Ngiyithanda Ngoba ngisho emvalelweni mina indawo zangakithi bayangazi emvalelweni angishaya ingoma ibhathi.
1: Yeah.
0: Ngivumise emvalelweni.
1: Yeah.
0: Ngiyisa ngidumile nje.
1: Yeah.
0: Hayi ngidume ngokuyisa mina manje.
1: Manje ke kodwa mase uqeda ngaphela ngiyabona mase ulapha koma high school, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. So sewukhona lento ukuthi senatshelwa nangama career. Senahambiswa koma career guidance banibani wena ufisa ukuyokwenzani mawuqeda
0: isikole. Wena akwenza ama career no career guidance.
1: Kwakho kwenzeke sithathwe sahambe kwakuba ama trip ke kodwa ke khona. Kuba ukuthi nihamba impela ibangana. Kodwa
0: nje. Ngiyaphela ngitsiniki uyabona uma wensini ngangazi naba trip lawo.
1: Eh.
0: Angiqhashile lezi ngalo shoko leni mase yibuke okay trip yani
1: wena ofisani ke kodwa ke mawuthi mangiqeda isikole ngifisa ukuba ukuthi
0: angazi nje ngifika ngifisa ukubuka nje mina ukutshele
1: awunayi clue ukuthi ngiyofundela
0: ngani ayi clue ukuthi sengifuna unesi angifuki buka nje mina yona tell
1: lena ke osuyiyona ngoba ngiyazi manje udumile khona ngifisa usithathe la la waqala khona ukuvela ebantwini ukuthi hey nanga umashudule efika manje kwaba ama video noma ngoba kuningi okwenzayo nase stage uyagena wenza izibukwayo yini le yagqamisa ekubeka emehlweni abantu kahle kahle
0: nanga kumashudula ehambile esenkandle dolobheni dolobha langakithi uyalaza kunonkosikazi lapha lenke lapha umashizi ngezwe nje sengiyenzile onekhishi ikhala vele ngifike mina ngithenga ukudla kamashizi uyasha umcabhizo ohloliwe angikhulelwe ke futhi Awu ngise ngithi akumnandi ukudla abafazi lenke baqhupha umlando. Abapheki abafazi baqhupha umlando.
1: Yeah.
0: Kithi ngiyabonene banibona ukuthi sebayangibabaza. How are you? Nangu ngithi ngenzeni kanti hayi sengiqhupha umlando ekudleni.
1: Ha.
0: Ngiyakutshela wena.
1: Ubani ok DVD yayo la?
0: Yimi Msarofu.
1: Oh uyazenzela nje unakile.
0: Oh uyadlala. Yeah. So
1: ilapho ke uyayazi into yokuposta noma wawu.
0: Ngazeni ngokuposta. Ngoba ngaqala lapho nje uqhupha umlando. Afi ngayenza lenye awusukume emkambe kubona uvule kusuma isidawo abuye sengithi umgcabhisi
1: ehe
0: njobe ungibona nje singizwe ngathi siyangehlula
1: yeah yeah
0: ngicanda abantu babechazana lokho nalesichazana nje sentombazane thizini
1: and then manje masusungena ke kunini la uthi khona hey uyazi serious lento ngoba kwesikhathi iqala kanjalo kube ukuthi ubudlala njobe usho ukuthi wawishuthela nje kwenzakalani la wabona khona ukuthi uyabona manje sekufaye ngithathe serious ke lento futhi siqala nokuba yinto ohwana ke manje
0: uyabona makatha amandla omuntu awadliwa
1: yeah
0: kukhona insizwa kaNgcobo uge uge Ngcobo wang invite kunemaskandi Friday umbuso wamaciko
1: oh yeah
0: la khona engangizo interviewa uFalabo nomuntu uyenziwa
1: yeah
0: kumaskandi Friday ngingaqhaqhazeli ngiqala nokubona inxa kanxanga ngithi umina wonke lona useshaya uFalabo
1: yeah
0: kodwa at the same time ngangeve ngijabule ngibona thabe naku ngibhekwe impopo enkulunkulu wami
1: yeah
0: yayinhleke into eyenzeka akangagcina lapho wayesethi ke esenza umcimbi wombuso wamaciko wokuqala I think engangekuona wangifuna as u MC
1: yeah
0: awungathi mangigibele stage hayi ngasho ngathi
1: yeah
0: inkandla ke siyahola ke
1: wazisho masuyibiza lapho
0: we makatha
1: wathi hayi ke sengiyibamba manje ngisayibhekile kwawe umuphunyaka lapho
0: 2022
1: ish yeah yabona ke futhi ke ngiyacabanga ukuthi nawe into kanjalo awuyikhohlwa and ngiyajabula uma ubakhumbula nabantu ababe khona lapha emlandweni wakho
0: awubabe khona
1: ababa neqhaza
0: emlandweni ngoba uyadlala
1: hey ngiyakutshela ke mlandweni lokhozi ke kunjalo ngempela namhlanje sifika ingosi le ethi ke ikhosomba lamancoko namhlanje siphethe intokazi yalapha enkandla umashudula kuthiwa umashudula opakile hey masigananda kulungileke siyabuya ke sobe siphathelena nje silo siqhubeka sikhuluma naye sincola naye kuyona lengo so kwamanje ake sithole nanku umculo samba ngobani manje samba ngobheka inqoko uthi ke lapha ke sinqanda mathe sam siyabuya

0: ubheka inqoko emsakazweni ukhozi FM uthi ke sinqanda mathe sam kulungileke isikhathi njengamanje imzuzu ishumi esele ngaphambi kubumbane lapha ke ihora lokuqala ekseni la emsakazweni akho ukhozi FM sahlele nosimthando kwamiyeza kuhlelo umlilo wokhozi sikwingosi lasisho khona sithi ke ikhosomba lamanqoko namhlanje siphethe ke intokazi yale phansi enkandla umashudula kulungileke yabona amashudula ngishilo ngathi umlando wakho mude kakhulu ngeke siuqede kodwa ngiyafisa ukuthola la ngoba uyabona mfowethu ibamba ndawo zonke abantu bakuthanda ezigudleni zokuxhumana bakuthanda na khona stage ikuphi la othi mawususu ungene khona ubone ukuthi uyabona ke la ngiyibamba kangcono ngoba ngiyakubona nase stage ukuthi hayi kuthwana uya enjoy ukuba khona
1: ngiphume phambili ah mase ngiqhanqalaza uyabona ke wemata ngiyazi ukuthi umashudula abantu bambona endaweni ehlukahlukene uyabona
0: yeah.
1: kodwa kumasikandi
0: ya
1: uyabona mase ngisebhincini ayovela ukhohlwe
0: ya
1: ayovela ukhohlweke so ngiqopha umlando ke lapha
0: uphethe uhlelo kwamasikandi ngisuke
1: ngiqopha umlando ke lapha kumasikandi wayo libalane
0: ya kodwa yazi khona into engihlezi ngisho futhi nawe uyazi ngihlezi ngisho lento ukuthi uyabona lapha ekudleni zokuxhumana mina ngeke ngibone ngathi uyasiropa uyabona umuntu masehleli nawe kanje Hey lo muntu uyagula lo muntu uyagula lo muntu
1: Uyazi ukuthi
0: uyagula lo manje angazi ngifisa indlela ukuthi uthi mhlambe siyahamba ngithi lo muntu ngizomrecorda kanjani ngoba uvela shinto ovela ungazi ukuthi lo muntu uyicabange nini lento
1: Ngihlekise ukuthi njalo mahlangelo uhle kuze uhlale phansi lapho ngicabanga ukuthi wemajana lento uyazi ko njalo mangihleli nabantu noma kuthiwa ngikhuluma into serious abantu bayahle Bona manje sebephelile insini lapho ngimsile yasi ke mina Eh. Hayi angiyazi into enje.
0: Ngikade sihleka la sikhuluma ngalezi ingoma esiyiphethe namhlanje singiphethe zothando baculela phansi. Ubani ulanga amavuso lothi wayeculela intombi yakhe.
1: Eh, wayeculela intombi yakhe phela. When wasibona ingomeni nje sim solid nante uyazi ukuthi ayibheke phi ingoma.
0: Eh. And lento yazi ifana nanokuthi umuntu be noma kade ekhuluma nani kanje. Maka wangena ucingo lomuntu wakhe uyamuzwa sishintsha.
1: Sawubona. Sesizilima ke thini esithi ayebo kade bebezanga kalolusi selihoshwa yimizi
0: kusona kwenzakala ngoba nawa ukho umsulu
1: hayi uzungivaka
0: umsulu wani nawo
1: umsulu angiyasukela
0: uyabhesa uyakubhesa mase kungena ucingo luthini
1: eh ngifunezwe impela ukuthi
0: uthini
1: ngithi yadali
0: yadali
1: ija webe
0: enhlobo
1: Ngomada.
0: Lencishiswa yini? Uzochaze mfowethu ukuthi incishiswa yini?
1: Khona lenkinobho efika iphaqa. Hayi ngikhuluma nawe ngakhuluma ngize ngizabe uthi haze manje hayi. Hayi rokho amakhulu mtakwethu ngize ngizibambe nokuzamula ngithi
0: Usinte akakwazi ukuzamula ukuthi kuyini?
1: Ngihlangana nami nokuzamula. Yini nokuzamula uzongonela uthando lami sisayelibumba.
0: Eh. Manje kodwa lento ihlala isikhathi singakanani kuhlala nje kuba umshawushilo nje kuba uthi uyohlezi lokho wayicweca noma kuba khona isikhathi la omjwayela khona uthi ya
1: ngizothi ngalwela lokho mina ngibe ngikhohlwe phela ngilonge ngikhandisa plan futhi ikho bengifaka lento ayikho pentage
0: iDepend July mfethu ngakulinda kwaze kwa ngoma ngilongilindele ngithi uyaposta phela shudo ukuthi owakho umswenku bonjani yini
1: uthi nami ufuna ngibona ngifaka amahlavu lapha ekhanda
0: ubuphi
1: ngihudula inkubo mayihudula noma sengiqondile lapha ngibambe isisi
0: ubuphi ntombi
1: ludwe madam Tina abanye yikho nje ukugqisha lapha kwompucuzeko.
0: Yeah.
1: Noma le ka Bhuti Dandi.
0: Yeah. Yeah.
1: Ngoba mfowethu inkambi yabona.
0: Yebo banganeda ne Durban July phela. Kuthiwa wonke umuntu suka evumelekile kule zinto.
1: Durban July bamfuma into enhliziyo encane.
0: Yeah, ngoba
1: abantu balaphana bangazi ngathi bathi leyo.
0: Eh.
1: Abayifuni inhlamba bamfuma umuntu onenhliziyo encane osheshsha hudula umuntu.
0: Oh, ongafa wena kanti ushani wena?
1: Kibuya ukuthi hluzu. Buya kufika kwaginqi.
0: Usobe sehop usehotule ingubo yakho.
1: Lalela ingubo ngayibopha ifindo manje mina ingubo. Isigqoko lesingizizumbule siyogqemuza ketafuleni.
0: Eh.
1: Uyakanga isigqoko bese siyabula izicukutshana.
0: Isigqoko.
1: Mina wemata angangaboni simanga. Na khona isigqoko esasigadusa umisa. Uyabona lesana sinqeni ngisho mina singangidizise
0: yini. Oh.
1: Isizwe sengidigala kade sifuna nocingo.
0: Asinandaba nankani yakho.
1: Uyabiwa ni lapha. Mangizwa ngikhona
0: phela uganga luba khona.
1: Hawu nginqakwa izihlahla ke mina. Abamfumbe leconzi lami.
0: Oh wena uzohlulwa ile ukuthi ubube uncengane.
1: Lalela ehe.
0: Eh kuvuka umuntu.
1: Ngiyakuthethana nje ugogo mina. Khona zasekhaya khona o Molive.
0: Ubafinqele kube encane indawo.
1: Hawu ingubo ngikhebhule futhi manje singenzi kahle. Bathi leniwe abantu balapha nesmile sakhona kuthiwa
0: uyikhebhule ku.
1: Hawu mayingasaqaqeni. Kwemathi abantu balapha mabehleka bathi
0: yeah.
1: Femina ngicacwa. Ba kuzalo.
0: Hayi lokwami nawe njoba sikhuguka
1: nje. Yabona uma sihlephuka nje kuidani ngabe sesizithutha ke sesilitate abantu.
0: Kudeben, kudeben la.
1: Kudeben.
0: Yeah, yeah.
1: Sesilitate abantu ke abazophola. Twakhiphani lezi hayi yaphu yaphu lezi zengolongo.
0: Mina bengisajima ke phela ngithi uyazi kule moto ugxila kwami nje bengisagxile emotweni bekho ngokuzayo impela ngiyokudonsa.
1: Hayi man imoto ingenayo.
0: Ah, sengisolo ukuthi
1: inkulumbelo yoni nje.
0: Ngisolo ukuthi kulokho bengisagxile emotweni ngokuzayo, bengithi nje ngizoke ngihlenthi cha, ake siyobakhombisa ke siyinkandla ukuthi sikhona nathi, siyafika nje mase sihleli ukuthi sifike.
1: Uyokumela mathi awungiphosisa le jazz. Ngifike nje ngiqondile lapha ngi wena wabona ithi wasalifike sangomini. Ngifike ngiqondile nje. Ayikho phende nje. Nafa lapha ngihlusukelwe inhliziyo yokungena nje. Ngiqale sekulidini. Ngithi ngikela ngaphakathi kusowe sokungishiselwa vele.
2: Kozi, no simthande myeza.

0: Utreza ke loyo hamsana ke ne the soil bathi ke silale kunjalo ke uyabona manje sesiyayivala siphethe umashudula la sithi ke ikhosomba lamancoko shuto mkhaya wami uyabona ngiyafisa ukuzwa mfowethu ukuthi sesobuye siyigoqe nje ukuthi wena ngokwakho nje ifiso zakho masithi siyabheka indima yeyikaqedi isizungu sibheka lapha masizwa ngoba shilo sathi ke ubube khona lapha ekuphatheni kwemcimbi yahlukahlukene kodwa uthe uzizwa kangcono uma ulakwa maskandi. Uthe uzizwa kangcono maskandi ukhona lapha nako content ku social media mhlambe yini ongathi uyafisa ukuyibona ishintsha endleleni ekusetshenzwa ngayo njengamanje mhlambe engathuthukisa nendlela okusetshenzwa ngayo nasendimeni nje jikelele.
1: Mfethu mina njengomashudula ngingasho ukuthi enye into mfethu sibaningi kakhulu ikakhulukazi inkundleni zokuxhumana abantu okuye kusho ngisho abantu ukuthi yazi siyamfisa esendaweni ethile. Ngizokwenza isibonelo ngawe emkhaya ukuthi ngajabula kakhulu ukubona kuzalo. Uyabo? Sifuna le yanto. Ngiyafisa ukuthi ke benike nalabantu abasakhula. Nathi nje sithola into entsha yabo. Ngoba ngike ngayibalula kulezi khashana ezidlule sasikhuluma nje sisodwa ukuthi uthola ukuthi umuntu usenikwe emdlalweni ngeyikaqeda izizungu mhlawumbe udlala emdlalweni emithathu yonke edlala kumabona kude bekhona abantu abanye kuthiwe ngenilanga ake sibone ukuthi mhlawumbe kule midlalo emkhulu njoba ngibalula uzalo ukuthi siyajabula ukukubona side sibona nangu no bravo nangu siyayithanda lento befake nabantu laba bethu yabo abantu bethu sibabone bekhula beyaphambili njalo njalo endimeni nje yonkana siyalidinga i-talent elisha siyabadinga futhi nabantu abasakhula bekhuliswe yizingqwele lezi seziphambili.
0: Kunjalo ngempela. Wena kusukela manje kuyaphambili ithini into yakho busy ngani abantu yini abangayilindela kuwena siyazi ukuthi ke imicimbi eminingi khona uyayiphatha inhlelo yini abantu abangayilindela kuwena
1: into abantu abangayilindela kumina ngeke ngisazala nkosazana ngiyazi abantu mina nephathi kabi nje mina ngeke ngisazala phakathi mana ngibona ngizele ningcobe
0: yeah isipho nje umntana
1: uNkulunkulu ke hayi uyakhetha ngimcela kahle mina ngimcela imali yabona nje into engimcela noNkulunkulu imoto kodwa ngeke anginike ngenza nje okungaphumile esandleni okungaphephanga okungavikeli usevuca angaze angiphe kube kubili ngingabhadi kami ngakho ke isifiso sami mfowethu okunye abantu ngicabanga ukuthi bazokubona engangikufisa mhlawumbe nje kule minyaka endlulile sekuya kuya kuyalunga okunye ngiyakubona kuyahlangana angimjezi ngeke ngithi angimjezisi uNkulunkulu kubalekile ukuthi ngithi Thixo ngiyabonga ukulala udlile wawulala ungadlile kuyisibusiso leso yabona but engufisayo nokusazokwenzeka umashudula usazoba uyena umashudula yebo ke sinonginyathela kwenye indawo uthotha sinyathelanga kahle kodwa abantu bahlalelwa yikho kusikhwezela basibuyisele endleleni mina nje ngihalela uba nemoto imali anginayo ke lokho ufuna ukudlala ngabantu ufuna nemoto emata ngifisa ikhaya lami libe sesimeni okuyisona sona bese mina ngivela kumabona kude
0: hayi kuzokwenzeka manje busushilo nje kethiwe umlomo uyadala
1: awudali ke malini lakini ungikhiphe ufoko fayizini ke I want to advertise in wow she keep for 5.
0: Hayi kuzoluka khulileka khulileke. Sitshele abanye abalalele mhlambe abakulandele ngikunjenza ukuxhumana usitshele nje ukuthi utholakala kanjani abafisa ukuthi bahambe nawe ke manje. Sikupha abantu balawo khosini.
1: Awu ngaze kalishe eMsouth Africa. Kulungile abantu abafuna ukulandela umashudula enje umashudula opakile. Ngifuna bangawushilo opakile ngoba manje umashudula opakile.
0: Yeah.
1: Opakile emkhaya.
0: Ndawo zonke
1: upakile
0: Instagram.
1: Hayi, yonke indawo enje mashudula opakile.
0: Yeah.
1: Instagram, Facebook, no TikTok.
0: Mashudula siyabonga kakhulu umkhaya wami. Into engiyithanda ngawe nje khona konke inhliziyo yakho. Yikho ngihlezi ngithuka ngithi mina mangizokuthiwa abantu bayamsaba ilosisi bese ngithi nimsabani lo sisi nimusabani lo sisi ngoba unenhliziyo emnene ngalendlela ngicabanga ukuthenye yezinto le ezoqhubeka nje kuvulela iminyango naseyindaweni ezahlukahlukene ngoba kwesikhathi khona izinyi indawo ovulela kuzona inhliziyo yakho nje
1: hayi
0: siyamazi ngeza sihluphe ngeke ngeza sihluphe hawu lo right kabi futhi nje uyabona nje uzo understand kuzosebenzeka naye uyabona so ngiyakholwa ukuthi nalokho kuzo ngoba noma ziba khona izinto phela kuya Jovan baye besho njalo
1: phela abazi bakhethe
0: ukubuya lapha nalapha kodwa ungavumi bekujike usho njalo ungavumi bekwethu ungaba noma ukhona ngiyazi phela unabo lobo ukuthi ubube uncengani igama lakho iba uyena uncengane ngoba na unayo indawo yakho uncengane
1: eh uyayidinga
0: uyayidinga nayo futhi kulo mkhakha wethu nje uyadingeka uncengane lapha nalapha hlalathi
1: eh yathi vumbu
0: kuze phela bangakho
1: ba ungaze ngithatha dawise nje bangithathe long move
0: eh kodwa nje ubumnene benhliziyo yakho bume njalo dadewethu
1: uyabona mfethu eh mina nawe abantu khona abangayazi ukuthi sisuka kudeke noqhumana nanokuthi mfethu ngiyathokoza kakhulu akuvamileke umuntu enisuka naye endawonye athanda ukukubona izinto ohlezi ungitshela zona mfowami uyazazi wena nokungilift aphela ke sibe siphumuza imoto yakho akhona lokho okukhulu ngicabanga ukuthi nawe ngiye nginike ekuthenini into edala ukuthi mina nomuntu sizwane kusuke kuzwane inhliziyo ngoba kuyenzeka ukuthi inhliziyo yami ayimukele umuntu kungakhona ukuthi mhlambe angimfuni kodwa kusuke kunqaba yona ngiyathobeka nje kakhulu mfethu akwandile lokho okwenzile uNkulunkulu akugcine nje akusikelele ngaso sonke isikhathi
0: siyabonga mlaleli iphelela lapho ke nje indaba yethu ungakhali mlaleli ngazi umlaleli sokuthi
1: akakhali ushuda uyambe lapha yini bafethu mina ngiyinga baba
0: umashudula uenji opakile uEnji mashudu lopakile
1: ingqo
0: wakashizi Scananda phumeleke phumeNkandla kanti uphume eNkandla vele osheza bangabona abaseNkandla benze njani ngempela bathi Scananda phume eNkandla nabo
1: hayi ubukhosi phela bakashizi
0: sithandolo mabeyithakazela nabo
1: bathi thakazelo vele sithi Scananda phume eNkandla
0: kwakho kodwa akayazi kwaNkandla ke leyo kodwa
1: kwakushiwo ukukhukholozi wethu
0: siyavuma ke kodwa manje nolongayazi eNkandla usathi
1: hayi akaphume eNkandla phela naye phume la phume eNkandla nje
0: Bye mashudula.
1: Bye.
0: Siyabonga kakhulu mashudula lo uphuma kanjalo kule ngosi ethi ke ikhosombala mancoko. Simkhipha ke ngompumi ethi ke shona malanga.

Ringo usho kamnandi kanjalo ke msazweni kuKhozi FM uthi ke ekuseni ingoma ke le yangaleza ikhathe ezamzukwana lezi sekuphathele zona kulesi sikhathi ngaphambi kwalokho uMpumi ubethi ke shona malanga sikhathi ke njengamanje imizuzu ishumi ke nesithupha lishayile ke ihora lokuqala khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM sasohlelweni umlilo woKhozi noSimthande wakwaMyeza ngalesi sikhathi ke uyazi ke emveni kwehora lokuqala suke singena kwingosi lasisho khona sithi ke ingxoxo yasentatha kusa suke siphethe ke ihloko lapho eyikhuluma ke ngeyindaba ke eyithinta wena usuke ungalele ngalesi sikhathi siyazi abanye abantu abaningi basuke bengalele ngalesi sikhathi basuke bengalele ngenxa yokuthi basemsebenzini ushayela i-truck unogada usebenza mhlambe esikhungweni sezempilo semtholampilo noma sesibhedlela banezathu ezahlukene abantu zokuthi bengalali kodwa iningi labo basuke besebenza kulesi sikhathi ingakho sabana lengosi la sithi khona ake sikhulumeke ngehloko ezothinta ke indaba yabantu abasuke besemsebenzini nenhlobo ezahlukahlukene zemsebenzi abasuke ke beyibambile beyiphusha ngalesi sikhathi kune email engayithola ke la ngicabanga ukuthi sekunenyanga ngayithola le email ngesikhathi ke sethula lengosi ngisho la ukuthi ke sesizokhuluma ngehloko eyithinta imsebenzi yabantu abasuke besilalele ngalesi sikhathi khona email yamhlaba umxwele kwasho ukuthi ngaleso sikhathi ke sasisane ihloko nathi sasayibekile sizokhuluma ngazo kokunye sibuye siphazamiseke ke nathi uhlelo lungabi khona ngenxa ke yemidlalo yendebe yomhlaba uthothi mhlawumbe uhlelo lethu libe lifishane sigcine singakwazanga ukuthi ke sibe naso isihloko kodwa ngangilonge ukuthi ke ngiyoyifaka le ndaba ke siyikhulume ngoba yeyikhona esinye meku futhi esike senzeka kamuva esingikhumbuzele email ngathi hayi ake ngizame ngivundulule ngibuye nayo le email ebayo lo umlaleli ake ngiqale ngifunde ke bese ngibuya ke ngikutshela ukuthi kungani ngithake sikhulume ngayo yini futhi leya kamuva engibuyisele lo muzi ukuthi le ndaba akikhulunywe bakwethu ithi ke la makatha ngiyakubingelela ngicela ukuthi ke ungifihle ngowesilisa oneminyaka engamashumi amane nanye kushuthi ke una 41 uthi ke ngokomsebenzi ngisebenza ukushayela amaloli ahamba amabanga amade kushuthi ke ushayela i long distance uthi ke inkinga ke ngalomsebenzi wami ngiyawuthanda futhi ke ungiholela kahle usungisizile nokuthi ke ngakhe ikhaya lami futhi ke nginakekele unkosikazi wami kanye nabantwana bami kodwa okungangiphathi kahle ukuthi angisitholi kahle isikhathi sokuchitha noma ke angisitholi isikhathi sokuchitha engizosichitha nomndeni wami njengoba ke isikhathi esiningi ngisuke ngisemsebenzini ezifundazweni nasemadolobheni ahlukene uthi ke kwesinye isikhathi ngeke ngibe nawo umuzwa wokuziqhenya ngesinqumo sami sokwenza lo msebenzi njengoba ngaqala ngisemncane ngangineminyaka e-26 kodwa manje sengiyabheka emuva ukuthi isikhathi sokuba nomndeni wami angisitholi kahle ngenxa lo msebenzi ngicela ukubuza kubalalela ukuthi angabe nginephutha yini uma ngithi lo msebenzi ungidlela isikhathi sokuba nomndeni ekubeni ube ungondla ogcine ngenza ngibe phakathi nendawo ukuthi ngabe ngathatha isinqumo esingafanele yini ukuthi ngenze lo msebenzi wokushayela amaloli noma ngabe ngisebenza kanzima kanjani ukuthi ngithathe izinsuku zokuthi ngiyohlala nomndeni wami kodwa ngikubona lokho kunganele ngoba ngisuke ngikhathele futhi ngingenaso isikhathi sokuthi ngincokole nalabantwana bami nanomndeni wami kanye nezihlobo zami uyayizwa ke lo ndaba mlaleli ngifuna ukubuyela lana ke ekutheni ke ngibuyele kule ndaba ke yakamuva ke engishilo ukuthi engikhumbuzele indaba ukuthi ake sikhulume ngeke ngabona ividiyo la cishe umlaleli uzokhuluma uzokhumbula eke yaba undaba mlonyeni la inkundla yezokuxhumana kuvela indoda la eshayela amaloli ishayela amaloli le ndoda manje into eyenzayo kangithi yabona amaloli la kuba nanesihlalo la umuntu akwazi khona ukuthalale abantu ukuthi mhlawumusana nesitofu sakhe esincane la uyapheka manje lo obevela kule video okuhlukile kakhulu ngaye ukuthi yena ubehamba nonkosikazi wakhe okay angisho ukuthi unkosikazi wakhe ake ngithi nje wesifazane okubonakala ukuthi ake ngithi uma wengane yakhe ngoba bekunene ingane yakhe ya uma wengane yakhe nayila bayapheka la etruckini bayawasha babuye baneke masebesaphakile kodwa uyabona ukuthi basetruckini indoda la iyasebenza nangu la uma wengane ngabe unkosikazi kodwa ake ngithi nje abambisene naye kwezothando wesifazane ngoba ngibaza ngilandelanga kahle udaba lami ukuthi bashadile bahamba la uyayibona ke lento ukuthi abanye abantu ngempela umsebenzi ubadlela isikhathi ngalendlela ukuthi omunye bathe abanye abantu baunderstandile ukuthi hey ungazi impela wenze kanje ngoba hey le msebenzi esiyenze iyasidla isikhathi sethu bonke cha uyazi sengisebenzelana nje angazi ngisebenzelani kahle kahle ngoba isikhathi sokuba nomndeni wami ngisitholi kahle uthi noma imali yakho inhle kodwa ugcina usubona ukuthi
ngathatha isinqumo esikahle ngokuthi ngenze lo msebenzi noma mhlambe hayi angishanga khona ngempela uyabona ngiyafisa ke sikhulume ke leyo ukuthi wena ke la usebenza khona unayo into ethi hey mina hayi lo wami umsebenzi hayi ngikahle ngiyaphumula impela kahle ngiyasithola futhi isikhathi sokuthi ngisichithe nomndeni wami ngoba omunye uzothi yazi noma ngabe kuthiwa ngisebenza ngihlala ekhaya ngiphuma emsebenzini ngibuye ekhaya kodwa ngifika ngikhathele njoba esho nalokuthi uthi noma ese living afike ekhathele ngalendlela ukuthi hey angisakwazi nantu ngehlale nanezingane kwaye ingane uyabona ukuthi le nhlobo yobaba egcinisisatsha uthi ubaba uyathetha makwasondela nje ngasekamereni kababa uthi hayi babu wena uphumule uyabona wena wakho umsebenzi kuhamba kanjani uhlobo lomsebenzi owenzayo liyakunikeza isikhathi esanele sokuthi uphumule noma nawe uyayizwa lento umlali lakhala ngayo la ukuthi hayi man ngiyasebenza impela ngiyayenza imali ngiyondla nasekhaya ngakhile khulisa abantwana kodwa ey hayi khona isikhathi angisitholi noma ngisithola isikhathi sokuthi angiye ekhaya ngisuke ngikhathele ngingenaso futhi ke isikhathi esanele sokuthi ke ngiphumule nje ngincokole nomndeni wami khuluma nami ke ngishayela ucingo ku 086 000 2437 noma ke usithumelele i WhatsApp voice note lapha ya ku 0791639874 umsebenzi owenzayo uyakuvumela yini ukuthi ube nesikhathi esanele sokuthi uphumule noma uyabona cha ayi sengisebenza nje phela ngoba kuyasetshenzwa kodwa ayikhona akuvumi khona kulungileke yona indaba lesikhuluma ke namhlanje yokuthi ke umsebenzi kuyenzeka ugcine ungena endaweni ke yesikhala somndeni wakho ubona nje lesisikhala somndeni usinini noma nana bathi ke sonini

0: usinayo uhambisana ke nomanana bethi ke sonini isikhathi ke njengamanje imzuzu amashumi amabili nesithupha lishayile ke ihora lokuqala khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM sithi ke ingxoxo yasentatha kusa ingosi esingena kuyona ke la so sikhuluma ngehloko eyithinta ke abasebenzi kulesi sikhathi kakhwazi ke abasebenzi abasuke besebenza nabo ngalesi sikhathi ngifisa ukuthola ke namhlanje ukuthi angabe umsebenzi owenzayo uyakunikeza yini isikhathi esanele sokuthi uyophumula noma hayi uyasebenza nje kodwa isikhathi sokuthi nomndeni wakho awusasitholi kahle nanokuthi ke futhi wena ukuthatha kanjani lokho ngoba abanye bayakuthokozela ukuthi hayi mina sengakuthokozela nje ukuthi ngihlezi ngisemsebenzini ngoba yazi ngigcine nganaki nanezinto eziningi anginaki nanezinkinga ngoba hey ngimatasa nanomsebenzi nongichukuluzayo angisenaso nesikhathi sakhe ngoba nginaka umsebenzi omunye kukuthatha ngolunye uhlangothi ukuthi hey ngiyasebenza phela imali ngiyayenza kodwa angisakuboni kahle ukuthi ngisebenzelani mangabe futhi ngizosithola isikhathi ke ngizosichitha nomndeni wami ake size kuwena ke sishaye ucingo 086 000 2437 086 000 2437 waphinde futhi ke usithumele ne WhatsApp voice note ku 0791639874 asiqale ke khona la encingweni uKhozi sawona
1: Marata
0: yebo
1: ngiyaphila eh wathini isihloko esinkinga kakhulu namhlanje mina isikhathi angitholi start enough kodwa ngiyaye ngizama ukuphoqa ukuthi ngicreate ukuthola incwadi kadokotela ukuze nginelise umndeni wami
0: mana-ke sekube incwadi esemthethweni noma usuke ugula ngempela
1: incwadi esemthethweni yangempela udokotela wami nje seyangazi ukuthi uma ngifuna amalanga siyakhulumisana naye ngoba ngimkhokhela ngekhadi lasemsebenzini
0: kukhona mhlawumbe ukuyisola ngoba siyezwa la ukuthi omunye ugcine seba nokuyisola ukuthi eyi ngiyasebenza impela kodwa nje kwaye lo msebenzi sengiyayisola ukuthi ngisebenzelani ngoba manje umndeni wami usele ngemuva khona konke ngikwenzayo
1: hayi mina anginako ukuyisola ngoba hayi lapho elitorho engikhona hayi linikeza amasentanyana acisha kuneliso umndeni wami
0: hayi no kuzwakele kuzwakele
1: hayi uthokozana kangcobo okhulumayo ngilapha iwinterton emapenzini ngiyabona
0: siyabonga kakhulu uThokozani usho kanjalo lapho uThokozani uthi hayi khona kufani uyayibona into ayiqhelele eduze komndeni wakhe hey ngicabanga ukuthi iba yinhleke naleyo ukuthi uyibone into esuke iqhelele eduze komndeni wakhe ngoba omunye enye into elengamdala inhliziyo ebuhlungu ukuthi hey yazi nje ngihlala kude nanomndeni wami kade ngabagcina kodwa futhi nalento engihlalele la angiyiboni kahle sithumelele ivoice note ku 0791639874 sizowakho umbono
2: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili
0: Right, asiqhubeke sizwe ke okwakho uPaula sitholeke nama voice note kulesi sikhathi sizwe ukuthi abantu bathini ngabe umsebenzi owenzayo uyakunikeza yini isikhathi esanele sokuthi uphumule noma uthi hey ngiyasebenza phela kodwa nje hayi khona impela lapha ekhaya sebeyangidweba
3: Simthande ninjani emsakazweni hayi ngiyasizwa ngempela isikhalo sabhuti mfowethu awedwa nami nje la Newcastle ngwenye ifem hawu simthande mangizo offer zo offer amalanga amabili ngikhuphuke ngiyobona lo mama esowethu hey ngiyafisa nje ngazi ukuthi inkosi yami bangayingelele labantu nama HR bakwazi ukuthi basize ngoba siyabadinga nathi bakithi abantu bethu abelungu bethu babe kumsebenzi phambili so kusiza wona nje inkosi yami ama video call wesimthande ngiyabonga kakhulu uUndertaker la Newcastle
0: Siyabonga kakhulu Undertaker sithola umnye khona ngala uKhozi sawona
4: Eh baka simjani ngiyaphila
0: Siyaphila singeza kuwena
4: Ngiyaphila umntandelo wakho omkhulu Mpeniyandisa lokwaDukuza umkhulumeli wabantu
0: Iya Mpeniyandisa
4: Hayi simcha yayithanda indlela okhiphi ihloko ngayo ngoba ukhipha ihloko ngempela ithinta impilo yethu impilo yomuntu Eh sayisebenza nje imisebenzi yabalulekile fanele kuphilwe kodwa yabona akengithi yabona umsebenzi we-security hey uyasidla isikhathi umsebenzi engiwenzayo isikhathi esiningi uthotho wesesithathu ukukhomba kuthi uthotho uzothi ma unike i-off uthole futhi uthole i-off ka-2 days noma engithi ka-3 days and ama-leave akhona athatha isikhathi uyabona so kuleso sikhathi mawuthi uyabheka namhlawumbe futhi njengoba ngingala kaDukuza mhlawumbe ngisebenzela ku-Newcastle noma ngisebenzela ko-Maritzburg. Shuthi ngizoba no-two days uma ngisebe-offer three days. Okusuke ngithi one day ngoba phela ngiyabuya kudlolozi lesithathu. Uyabo. So zincane kakhulu isikhathi. Zincane kakhulu. Kanti ama-hour khona futhi maningi. 12 hours. Yabona
0: manje iba khona nikwena lento ukuthi noma usukhona ke ekhaya kube ukuthi vele nje nesikhathi ozosichitha nomndeni asibibikho kahle ngoba vele ukhathele uphusha kakhulu indaba ukuthi awuphumule wena phumula
4: ya kusiza khona ke namhlanje umthuthuzi ushaye zona ke incwadi zodokotela kodwa kuyadepend ukuthi udokotela uhamba udokotela naba abayiphethe noma okahulisa nje sina ke ngakwe imali esiholayo kulezi nkampani awunakho ukuthola ukuthi uthole ukuthi uzothola udokotela kwemele sisebenzisa bona omaklinikhi lawa uthotho wesithade ekusebenzeni ngoba eyi kuba nzima nje afuna ukuqamba mangakuzela i-industry angifuna ukuqamba manga isifiso sami nje ukuthi uhulumene ngiphinde eyibheke ngelinye indlela. Hayi nathiwa uhulumeni usezoyiqashela njengakomasipala nani. Kodwa still akwenzeki lapha ngakuthina kusenzeke kwezinye iy'ndawo ey'njengabogoli nje.
0: Nokuzwakele siyabonga kakhulu.
4: Angibonge umkhulumeli wabantu kwaDukuza.
0: Nazo-ke siyabonga kaDukuza umkhulumeli wabantu imfeni yandiza lapha. Uthi ulapha-ke kulaba abawonogada-ke impela ukuthi hheyi umsebenzi wakhona isikhathi asitholakali sokuphumula. Asithole omunye khona ngala ukhozi sabona?
5: Yebo njani?
0: Siyaphila singezwa kwena.
5: Ah siyaphila ukwenza cimba insizwa yakho yemsinga kwamanje zingulule nginaye Soweto Durban Hospital. Eyi wathinta isihloko. Mina la ngisebenza khona imanje ngilanda emsebenzini esoto theater ngisecurity. Thina sinayo-ke ilisu la uzocela impela nje ucele nje u-2 weeks uma kukhona okwenzeka hhayi impela ngendlela umuntu akasebenza ngayo. Uyabona mphethe umuntu umzima ukuthiwena impela funeka uze ucele nje impela i-2 weeks-ke kuyikhathi uyophumula nje ekhaya.
0: Ma usuphumule ekhaya uba naso yini isikhathi ozosichitha nomndeni wakho noma usukunalento ukuthi nje hey ngilele ngiyangilani ngidedele nje ngilale ngiphumule.
5: Hayi khona uba naso nje sona noma sisincane nje usukuba naso ngompela khona noma sisincane nje isikhathi sengisho nakulomfo ukuthi hayi engawuyeki umsebenzi yena wakhetha ngoba kunzima futhi mengaye kumsebenzi waphela endenini futhi ngeke kudliwe.
0: Hayi kakuzwa.
5: Hayi siyabonga ke niphile okhozini.
0: Nazo-ke siyabonga kakhulu. Asithole omunye khona ngala ukhozi sabona. Ukhozi sabona.
6: Sande.
0: Yebo.
6: Uyaphila futhi.
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
6: Hayi sikhona. Yes, ngasungene nje kulesi sihloko ngoba phela sikhona vele phakathi kwamlungu.
0: Niyibambe kwakhona manje.
6: Kwakhona manje nje vele ukulala nje into esingayazi. Umuntu samakhetha le nto le yokusebenza le ayikho lula. Awukho ukuthi umuntu njengathiwa nje ulula. Ngathi sikhona la kumfolomfolo kodwa hheyi hayi siyezwa mani. Uyabona nje isikhathi sokuthi ube free zophumula hayi asibhonkoma awusitholi kahle. Kuba
0: Yini edala lokho kakhulu mhlawumbe amabanga owahambayo uyaphuma esifundazweni ihamba kanjani?
6: Yabona mina nje ngenza ilokali la eGoli ngayo eGoli ngenza ilokali nje la eGoli ngingena u-12 ebusuku ngishayisa u-12 emini so eyi kunzima kakhulu uma ngifika nje endlini fanele ngenze namntuka naloya ngokuncane ngilale lapho kufuneka ngivuke futhi ebusuku nongena kodwa yena kumalanga awu-6 ukuba amalanga awu-2 yabona manje ukuthi ukuyoze kuyophela unyaka and ayi-6 kuyophela unyaka qala omunye awunaholidi awuna weekend ama-offer ayashintshashintsha nje ayakhuphuka uma kunzi imonday tuesday wednesday.

0: ekuba kancane kule makhaya namakhampani awafanele awafana amakhampani amanye ayakunika ithuba nje lokuthi uyodlala ekhaya mhlawumbe uzosebenzisa iviki uye ungene iviki lonke amanye uzosibonela nje ukuthi ufuna umsebenzi ufuna imali sebenza-ke
1: ya hayi no kuzwakele siyabonga kakhulu
0: ya umgabadeli lo mgabadeli wepiano ula esenturon la i-tpwet hayi khona kuyajwayeleka uma ngabe nje uzimisele ukuthi ufuna ukuphila hayi uyaqhubeka nje uphile nje kuyaphileka la emsebenzini kuba mnandi nje njengasathi sithatha kumnandi kona lokho sibona lokho esikuphilayo
1: wamukele ukuthi hayi kunje angiyibambe
0: sesamukele nje ubuhlabu uzosizwa nje singanele nje siyimemeza la emsakazweni and indlela enisiza ngayo nje ngani zakwethu lapha emsakazweni uyazi ukuthi mina nje uma ngabe ngihleli nomsakazi ukhozi kuba ngathi ngihleli nefemeli ngoba ngihlezi ngiphila ngihleka nje kunezinto zlosee ngiyajabula ngiyahleka isikhathi eside nje ngiphila nje nerede ngiyazi ukuthi iyona engenza ngizizwe ngibe happy ngizizwe nginabantu ngoba namanje ngingedwa sebenza ngedwa ezingingedwa ukucabanga nje konke engicabanga kusemqondeni wami ngiyacabanga ngedwa ngikwazi ukutshela umuntu nje egudi kuba kancane ngizotshela umuntu leso sikhathi leso-ke senginaye-ke ngoba sikhenzeka futhi sesindawonye nabanye lapho ngokuhlukahlukana kusumuntu oyi-one aningabantu odlangana nabo
1: hayi kulungile siyabonga kakhulu mgabadeli nazoke siyabonga kakhulu hayi uyibambile umfowethu siyamuza impela lapho kuyona impolompolo asithola omunye okhona ngala ukhozi sabona yebo ngiyaphila ngeza kwenu eyi ngakuzwela phansi kodwa uyazi
2: ngicela nje ukukha phezulu ngoba ungizwela phansi ngizoshaya ngey'nlamulelayo sekhona
1: ya ngisekhona
2: allright angithi nje umfowethu akangawuyeki umsebenzi ngoba nawe mhlawumpe efuna ukuyohlala nomndeni wakhe njalo sonke siyathanda ukuhlala nomndeni wethu kodwa uma ngabe umsebenzi awenzayo mhlawumpe umfakele ingcindezi akaqhubeke nje asebenze akwazi ukuphusha zonke iy'dingo ayifunayo athi awuyeke umsebenzi mhlawumpe azama ukuthi athole omunye uma kuwukuthi kodwa uzephushile esizweni mhlakababa yiloko okubalulekile cha hhayi mina ngasesayidini lami-ke mhlakababa hhayi yonke into ihamba kahle umndeni wami ngiyakhona ukuthi ngajasta isikhathi ngibe nawo egama ngingumolo maseko edumbe angibonge qha
1: nazo-ke siyabonga kakhulu edumbe nazo-ke sibonga kakhulu lapha kumolo kulungileke mlaleli isihloko esikhuluma ngaso namhlanje sikhuluma ngendaba yokuthi wena angabe umsebenzi owenzayo uma ubheka nje uyakunikeza yini isikhathi esanele sokuthi-ke ube nesikhathi nawe ozosichitha nomndeni uyasithola isikhathi esanele ozosichitha nomndeni wakho ngenxa yomsebenzi wakho noma uthi hheyi cha hhayi ngiyasebenza impela kodwa ngendlela engisebenza ngayo kuthi noma kushaya isikhathi sokuthi ngiphumule ubone ukuthi ya anginasikhathi anginaso kwasikhathi sey'ngane lezo uyabona njengoba-ke kade sizwa-ke namhlanje indaba umlaleli kade sikhuluma nangayo-ke namhlanje wasibhalela ukuthi cha yena ngokwakhe uyabona nje hhayi ngeke le umsebenzi iba ngaphezu kokwenza uzubona ukuthi cha eyi kanti sizeleni la emhlabeni sosebenza nje kuphela asisakwazi nokuthi sichithe isikhathi nomndeni kulungileke sitsheleke wena olwakho udaba ku 0791639874 iyona WhatsApp number leyo-ke ungayisebenzisa ukuthi kuyosithumelela i-WhatsApp voice note uzoshala nocingo ku 086 000 2437 086 000 2437
3: Ukhozi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika i-BCCA Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi. Imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisani nale migomo, ungathumela izikhalo zakhe kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-imeyili ku bccsa@nabsa.co.za. Ukuze uthole eminye imininingwane, vakashela ku www.bccsa.co.za. Umlilo wokhozi noSimthande Myeza.

0: Men othike no sharing emsakazweni wakho Cozy FM sikhathike njengamanje mzuzu ishumike nesithupha esele ngaphambi sekubumbane ke ihora lesibili la ohlelweni ke umlilo wo Cozy sahleli ke noSimthando kwaMyeza sengosini la sithi ke ingxoxo yasentathakusa sikhuluma ke ngesihloko namhlanje sokuthi wena angabe umsebenzi owenzayo uyakunikeza yini isikhathi sanele sokuthi ke uphumule nanokuthi ke mhlambe mawubheka indlela osebenza ngayo uthi noma usutholile ithuba lokuthi ke uthole izinsuku zokuphumula ubanaso isikhathi sokuthi usichithe nomndeni wakho noma uthi suku uthi nje hey ngendlela engisebenza kanzima ngayo ngendlela engiswe ngikhathele ngayo angisakwazi nanokuthi ke ngikwazi ukuthi ke ngihlale nomndeni wami ngixoxe nezingane ngizibone ngithawusani bona kade ngangicina nangu baba ubuyile noma uthi nje hey ingane isuku etizo kwami yasebenza mina yabona sikhuluma lo ndaba ke caba ukuthi wena udaba esingakalikhulumi ilolu labantu ngoba kwamanje besazwe abantu abaqashiwe khona enye indaba ekhona la uyabona lento yokuyisebenza kuthi umuntu uyayisebenza hey leya ke inzima kakhulu manje ngoba umuntu usuke engenawo nanomuntu azomgxeka ukuthi hey umlungu wami unje la huwe umlungu wakho futhi uyabona uthi yabona mangaqhubeki ngiphushe la mangaqhubeki ngisebenza ngiphoqe lapha nalapha uyabona uthi ngeke khambe kahle ke le uyayazi ke leyo kuthini ke ngaleyo ke yokuthi ubonthi isikhathi sokuba nomndeni wami ngisitholi kodwa akekho umuntu engamkhomba ngemkhombe ngenjumbane ngithi ingenxa yalo yamlungu ingenxa laba abaphathi umphathi la yayizwa leyo kulokileka ke sizwe kwakho ukuphawula ke owakho umsebenzi ukuphethe kanjani yasithola isikhathi sokuphumula noma khamba kanjani ivoice note uyithumela ku 0791639874 shayela ucingo ku 0860002437 sizwe ke owakho ke umbono
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili
2: ulungelo kwaMthembu lo high flats kwaMagawula hey makathi ayinzima insimbi le ngisebenza khona ayinzima le malolini hey hey kuyasetshenzwa yabona manje mina nemanga ngilala manje futhi ngeke ngize ngilale ngoba nale truck engihamba ngalo hey linembungulu ngisanduka ulithola belihambe enye insizwa ebuya ngaphandle aye manje nanje aye ngithwele lobumzima lokho hey ngifike ngisebenze imini yonke nobusuku bonke bese kumele ngiphumule kodwa futhi manje lezilwane ziyangidla ke manje lezilwane hayi khona ngibonge mathi awulungelo kwaMthembu lo high flats kwaMagawula kaMashumi adanku
0: siyabonga inzima ke leyo ungakwazi nanokulala
3: sawubona umsakazi sawubona nabalaleli bokhosi hey indaba enikhuluma ngayo namhlanje inzima kabi nami ngila kwezempolo-mpolo sendleleni njengamanje la ku-N3 ngivule Villiers ngibheke eThekwini la ngibheke khona donze i-orange hhayi kunzima la kwezempolo-mpolo khona hhayi kunzima kakhulu futhi
4: ey umfo kaMyeza uyaphila mfowethu
0: ngidake
4: ngingene nje ngiphawula lokudaba lakho lo msebenzi ongaphumulisana noma ophumulisanayo mina mfowethu ngilapha kwezempolo-mpolo ngikhuluma nawe nje uzowathi ungena nje manje wena ngo-12 namade ngingena emsebenzini isikhathi sami sokuthi ngiqale ngiyasebenza leso ngo-11 I mean ngo-12
0: yeah
4: so vele uma ufika ekhaya uba naleyo nkinga nje ukuthi u-2 days noma ubusuku bakhona obubodwa nemini yakhona kusuke ngilele angiphumi angiyindawo angisebenzi imsebenzi wasekhaya angibuki lutho ngisho ekhaya ngiyalala nje mfowethu ngoba isikhathi sokuphumula ematragini asikho udaba lomfoni nje olukhuluma ngalo udaba olukhona lolo ukuthi ngathi ungakho umuntu ongaba uweda la ozokweda ngoba ukuhambe nje impela ubona hayi manje sokumunqe izizinqa izinyawo zivuvukale zibe ngaka uyabona uthi hayi no man ukuthonga abukho la kahle kahle ekimi kumele ngiphumule kahle kahle kumele ngiphumule imoto kwesikhathi impela uma ungaphumulanga nendawo okuyona ingozi ugcina ubona nje ukuthi hayi cala i-drive yongabaphansi ke la okanye i-drive onguNkulunkulu
0: hey bo
4: yakutshela mfowethu umsebenzi esiwusebenzayo njengalona okuhamba nje okwamaloli ubona ngicabanga ukuthi ubuhlungu kakhulu bengicabe ngithi ulula mina ngeza sokuthi kumsebenzi osebenza uhleli hayi ubhlungu kakhulu mfowethu angibonga ngithi ubomfowethu aqabele lapha SG kone kweza kamntomzana kweze target amen
0: siyabonga kakhulu mfowethu aqwame
5: siyazwakala isikhalo sikamlaleli wena asimthande kodwa futhi uqinisile ngempela umsebenzi kanjena uyasidla isikhathi somndeni nabantwana kodwa oyisinkwa futhi esabantwana bakhe nami ngicishe ngisebenze wona lo msebenzi uthola ukuthi isikhathi asikho uphinde ungene nasebusuku isikhathi sokuhlala endlini awunaso kodwa inhliziyo ithi hayi usebenza ngoba kugcineni kumele udle nabantwana umantoli umthetho mtobe madale nanjinwane
6: umlilo okhoza semthandi ngathi usho kumina semthandi untakide lapho ngile mbilo hey semthandi ngeke ngashiya inyama lapha ekhaya ngomsombuluko hey yazi nje semthandi hey ngathi usho kumina impela isikhathi sokuthi ngihlale nje nabantu bakithi angisitholi untakide lapho ngile mbilo ngokuhlala ngilapha kwe mlazi thankos semthandi
0: siyabonga dela buthongo
7: njani msakazi xolisa nje ngomsindo sethu zanela la ngikhona sethu uhoni njengamandla ngiyaluza udaba lamfowethu lapha eyi nomama umsebenzi engiwenzayo mfowethu hhayi isikhathi awungineki imali ngiyayithola impela kodwa nje hhayi isikhathi sokuthi ngihlale nomndeni wami ngisipende isikhathi nabantu hhayi ngisitholi mina ngisebenzela inkampani thizeni ngeke ngisho ngegama sisebenzi night shift imanje ngikhona angisitholi isikhathi angisitholi every time kumele ngihambe ngiyosebenza kumele ngihambe ngiyosebenza hayi kunzima futhi angaphandle afuna umqamba amanga kodwa-ke nje lokho esiphilela sinangempilo sinangempilo as long nje ukudla iy'ngane zidle ekhaya abantu bedle ekhaya u-right lo khulumayo ufanele wakamathi wahlabisa ekanjeni esigodi odume kakhulu ngelikamzu
0: sabonga kakhulu mzu sithole omunye khona la ukhozi sabona
8: wamyeza
0: yebo-ke
8: ngiyaphila
0: ngiyaphila ngiza kuweni
8: senkandla la kwanqamalala la ukhona
0: iya mkhaya
8: yaphi ngikulalela inomashudura la
0: ehe awuyeza uthi nampo umkhaya labekhona
8: ngiyabeza bakhuluma ngolindela bakhuluma ngomagama ngithenazo ezakithi bo
0: ehe impela
8: sikhuluma ngolimithi ngabazo ezakithi entando umashudura la ngiyaphila kodwa mntami yazo
0: hayi ngiyaphila ngeza kuwena
8: no ngiyani khuluma le ndaba le yokudrive yazi ukuthi mina ngiqale ngaba i-general worker emsebenzini yazo ngathatha ilayisense ngadrive kubuhlungu ukudrive yazo ngadrive iminyaka emibili ngahlula ngabe ngazohlala ekhaya ngizwelana kakhulu-ke nalaba futhi laba abadrive kusuke nemini behambe iy'ndawo ey'kude yabona bengizwele omunye umlaleli ukuthi ukudriva kuyagcilaza ukudriva kuyagcilaza ukudriva yena ngihamba nje ngemoto yami la ngiyeshow ngiyenkandla ngiye-transcopo ngibuya la sekuthi angilale ngingavuki phansi ngathatha isinqumo-ke nje ngasula ngabuya ngazohlala ekhaya ngahlala kodwa nje kwahlalela ekhaya isimo kangikhuthazile ukuthi umuntu angaye kumsebenzi ngoba phela yabona isikhathi sikunzima kakhulu ungasebenzi yabona hhayi ngiyabonga mdala esigadiwethu ngabamagwaza mina laba nama lapo
0: umalume wami-ke wena ngizala umaye ngwayo mina
8: azi kahle wena uzala nombhuti wena
0: awavela umgagula hayi wazi yena impela hayi siyabonga
8: uzala umyeza wena umuntu ofakhele izindlu nonombhuti udadewethu
0: heyi uyabona umhlaba mncane
8: mncane kakhulu lapha nje ngaphesha komkhalazo langaemtwaqeni langakamtiyana
0: ngiyabona ngiyabona naw siyabonga kakhulu nje
8: ngiyabona ngiyabona myeza
0: nazo-ke hawu ye kuphuma umalume wami-ke manje ya eyi ibalulekile kakhulu le ndaba ngoba yabona le mase kuza kuleyo kuyeka umsebenzi heyi yabona kusuke sekunzima ngampela umuntu umesezuza ethi heyi ngiyawuyeka lo msebenzi kanti futhi enye into ekhona eyi amathuba omsebenzi phela eyi yabona akulula ukuwuthola umsebenzi kulezi y'khathi asithole omunye khona la ukhozi sabona yebo-ke
9: unjani buda
0: ngiyaphila ngeza kwenu
9: ngikhona mfethu uphuma nasimanga la ngabukhosi nangamduku
0: ca
9: futhi sizwakani isikhalo somfowethu ngenxa yomsebenzi awusebenza umenzela incindezi la ngidohoza khona mfowethu cha ngiyangi-ofe ngiyelizini ukushuthe isikhathi nje esoneke ngisthole sokuhlala nomndeni wami saselivini ngoba uma ngi offer ngiyangofa intoba nezimbala ngisebenzela kude ngidokozela kude nasekhaya ukuthi manje isengiyahleka ngisuka la engekhona ngekhathi sengofika loyilahla kumina ukuthi manje usuku lami manje ngifika ekhaya usuku lami lokuthi ngifika vele usuku lami lokuqala limoshakele usuku lesibili usuku lesithathu sengiyajika uyabona kodwa nje isikhathi umuntu asithola kwesikhathi sebethu ya mfowethu ngibonga mfowethu
0: hayi kuzwakele siyabonga kakhulu
9: thank you mfowethu.
0: Alright, hey, yabona ke imlaleli soqhubeka futhi ke sithole nokwakho uPaula njengoba ke sasibona lesihloko ukuthi ke sithinta abantu abaningi kakhulu indaba yokungatholi isikhathi esanele sokuthi abantu mabaphumule. Hey, yabona ke imlaleli zoqhubeka ngidlale namanye ama voice note akho ngithatha nezingcingo zakho masibuya ngamva lengoma leka keke amakhetha nomluvizi bathi ke ayafezeka.